0: sogle da yin yandalin den gorre ke da yin yandali al kaina ka ke rek na ma yana da yin worren gorre ke sin bar exilo ke sa sokko na ke borai na ke borba ta sa da ke ten sogle na jangi nan au na bundul ke na le na ki yin kirsin ba ye titi alan sogit pa go alan ko nyetin se kai tina don to ke alan tari it en ke sen se alan tari alan ki ngi se kwa pia inna se kin kilin ki al kwa ka ran torik na kwa ka alan inna lan ke aso ke borai na ke borba ta ina dok ram zakia ke nei bulo do ka asinga is ke boraga sa men songa ke borabotai na ke se ka se bazlong ka aba maman giri won sabba bazlong giri won ke songa ere ki enta mo ala mera ma se kani ade ilong na dain surunden tale do ilong ka mera ma de ka songa ere tenen do mera ma se min wardio kingi ete ki lo le anka go ba alan ki muta na indira lo unni ki kalum se mera man die njoro na yem boru wolga surule king kilma ai se kein in nana ma nas ki min war ki se ka dain bara ke gamaradin dok bara asoge samin na ke borai bara na gelna jago sa de man dai bara dia asoge samin khai bara tabung enang nyetting enal baye na birok borumbal da bang orre ko bang gut ko bang kise na gut pale bang kise na yei na orren herang ba bi bang kina na ma uto akini songa real ka na kirting songa ire gut pale ngasi ausin ko elone gut pale alkera aso ko asi unse belen den garin erem majira isna ongal baske na isna ongal kala se abay long na bele tokke na spago sime da en borung na squa duobi duol banya den juro le duogal kala osindio duo togela na maske en jaru iske na je na le duo is jato le jato jato banyu mona skanyinge na sa son ki na mala na kinga min gut pala nga yen orre tare ko alba inge son ngire na herra nga duol ba inge son ngire markial ka na kirsing ine asang balom kel bo gut pala nga dien tare na kaukina lom ba nang orren tari na kawki na lombal bal kijalon ko akan lolo ina ngaiba asoge sami la barake Abdulaziz doke borasa mi khay borata bar na gelna jawu kise yei alki kana kirten tare asoge sin ko na da en barake dok habibi yei nang ngis ko aso ina ke borata dok ore poren ko ata kise ina yei bara ke bele na kirrim anan ka ina tarasin alan jirgingo alba yene ji ya ido dok alan ko elen sikirgi na ke bas kirgingo ka naji naji na binaki sarele jato ritalba ke bantu ka kawe alienan kay nga bawke mitelen kamenga pal pal jitin dawa ya walgal kwa aw sadin ngin kin ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inma ila soge zato al pago asa o kwenu sigin sikire ay alantari itfial kisense ilong alanye bara mahjub umar asobis kamiya ke borai ke borfata bara dembar ke dok garwal garwal asobis kamiya hay ke borai na ke borfata dembar ke arrashid mamando asobis kamiya hay ke borai na ke borfata dembar ke dok bara suleiman dok asobis min ke borai gutpalina na dembar ke dok da marun idris dok hay bara asobis min ko nyettin duobi duol pa kono ke kono na duol dok ken kono wa barnga ba asobis mar dok ye yiba jenke ko andiyo ne pisindi tesindi na namay na ki kayna yena jirgo onkirsing aba alkwa kim mitilin kamya aba songa kan albaka kire kan aba itakan alba nyokke kan aliyena mitilo ngade embeleng kaya aba ten sogle di matar wose uronsi nas nas kinyoke na jwela lan jaro aba dayan togel ki lan jaro dayan ba doingel marabe lo nas kaya lo to girgo songwa ki bot nas gela lan jwela lan jaro ban jaro na kiru baydan kalum kirogo abas in kera kela kayasa ki bot kirgullo tok na en gwalan lo karo bante yen karo nda en dioto dogan duimba mara aba en gwalan duwa bat tok dayan tok bonus ke lo paro wala ye dayan tok en jena lo e paro bas surti piepi nan susi gio nan susurti piepi ya ete kina men kamen girgingo na girgingo na girgingo ital ke alan kawunas dayan taala kainga na dogal yena wonga den kuzingi wonga ina kuzingi ba alang dantin el nakin rzi kundina hoye lo yen tala neski salem ko maram ban bas longa nang trick kuro
1: aso samin barnga ses sunga aso amin bara habib ibrahim ses aso amin alyenan tulerim memfia inma yei alta bunjoyi na inma kai ninal ki dengin kirsin are tulle kingasi algis duiti
0: aso
1: abay lones ki kay are ngale majaram bay in nan kirgo ni nel ji jamin tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwela san kay are ga to lenga kele sur jirgingol nenal bara good valley habib kwa inala mun kutumun to munko marang abas are tulle akam basa deli kirgin inala mba alba ho sur kon akel inala mba yalwa perrakenga numa school surin wiya ila idin na are akiba auna ke kayin are ngankan ke kayin good falling marang ingis kamentin bitin good fallinga remember atiki arkai atiki remi bagosi idin edien tuske yeyi ale long ala ndien or resitimo marang ke rikeran tumo ba mankiki en are ngato lenga kilan tumo ala kai ngare ngato lenga skel na sur irika idin edi njurule are ngaka nesji jang na kas amba na good pala aske ba na meram aske ba kinma yeyi ka ira tine songare ngwa ali ngalo nen kungi na duo tabu loker jawiti na den nungi riker low na indoga na di mbaram ful dung riker ke na low kele na makel nyet na dayen kale kany dayen gerale kany na dayen sur kutumo dina elong na deldinga ki en sur ngase ki ki en arenga to lenga ke lang se sur kebi kirgol na kele na kutumo ka songa as swimming a awna bago a na remember
0: aso ke boraina ke borafatai ina na mai tirkurans galdan tombare ngode kelkam na maskengo na king
1: aso
0: ke borai

0: Eso que por ahí na que por batay que se que ingo sina kinga baranga ki nyeten albel na bawo don ay kanni adis do bi do se kona ka ba kise ye ne king ko tar ko alba bi bang na la lombol ba ke la ko agena ke na kirse nga ke dik na maro ge na in wasen ka do bi do alang awnas pago da ngor re kwale lo bi lo al ke ngol ga do tanang abo si vas bo abo alton awuna doktong akurel bal kidem berin ela dele awuna bandines gorrenga bawuna aldingas bawuna aldinga to yagis pidi ne si dok bago se si bo al dok da ngor render dio kenet sing na da ngor renge ngor renga pe maninde dele do kiwa di bumo wala to yake la tori ga se enkelni manin bawuna belnes bago de gine nas kago ela una enkela kienkela seyin ageba namanguo ila dogal kisubu taro kurel na deng deng batirin deng kile au asa kero amuo ila sidok ala ilombana al deng mara long kensi na resing na al denga pe dok dele bani nas kikurunga bau nas dok dele al denga kelbam na dok basi nas bago nama meram se al kero na bain nama meram ase lo bilo al bain nama kayanga basi bago sensubwa kidok asa urik kaula asa dain daling kaina resing dok ila lo bilo al kwanka gulal min satellite le dok ira al borungo ka gul kiasa inkalom kidok asa kai na majar mai ne na maduk loga de ke na sa sama taga tine ke na danjal pakura al asa yei
1: konan dio
0: na baru dio ran kago
1: konan dio
0: e gel ina mbay sin ngabe kiyo na kago na kili ke la no le nyete ina de ina de na na na ma ay ku ay ke loga sie ay alangis jura dem meaning kire ko ang elasi ay alangis jura ay nin ka illa lo al ki elele ngal ki incoming ade duire ki din surti na surki go uto le njale ee ide lode la kena e si email kelen sel ko
1: sunga gmail asan are to le kan nas den iri kayen are kan kulile lole sawa nina alyei na dain sawa jima koyo nyal si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kayen ala ay kayin
0: pomarana
1: yani na ginene lo loto do azundi ba marang lodi ang are to lien de nguri ara mang ni fi auto ne ki nga burudong ara nga bijet yani kolo kungi in maska min yani itimuni leriti yani bijet barnga in maka ay abay lo naski are akam matulle asa dele kirgi ore upu ore ki dalda alang o talking kay mutongage kasebe silong aliye nina are to le nguring asa kidele kirging asa kamba kinyela yi algi kinga si jundi alang kidele kang ne kingameng al surung kwa kang ne kingameng al suru ki kay konay nama marang ingiz long kin utonga al kul ki uto ina kaming marandele kitara kamba nina ene baral ning iri awngi barake bara Adam Harun Idris kasongwais aso aming algi njua tebunjo wala jui alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari ne kikai tari ngan dio aba ilong neski lezikan kiban najenken alkwa najakaria maranga baski are tulia kam babara Adam Harun alang ilong alang kain are nga tulle nga gekila sa ki dengen karri kel na dele skirgingo na tabungko ba ilong a nina alkwat rito dos kain ba sa ki kirginga tulle na maye jato na maye na nyet perra kain na oto ye al kalma inna long na dem nyala wongas keba na baru nyet wongas keba alang kain wonga kika na marang kwa ker nga ge a inama areng are to lende nguri ni
0: ko kenanga ngare magegal
1: egel ne na jiddo al jitton dini ton din ne jillon nasraya jambana duo ker el na den di oke anangare mo bagare mi bagare mi yo ta so ngakin tiri jinde ba maranga ba ngwa al dengin kirsin kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzun ke pap fa ilong alang kinotasi ares kan tulle neski dele kirgin alang wuka nina inken albara Adam Harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin doray na tari anke ba ille abarai tulle ke naskan marang kainsi asadok otonga sungage na dog atingwal kitiriji nindora ko en gama indayinga layba marankas alumba arre yidayinge ni ginya mentare dinga layba gi ila tare siki zimba e kwane dingo kasebe longa ala undilmba ala kebe al do re dingi ni ginya mentare dinga layba yokane duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalay
1: inyele ne kinga timuni lejawiti
0: manyara mbayin ki gabalay
1: asoyi a barna sunga aswami bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni a bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago aso kulki boray a bara abdurazik kayinsi dok na undul bara adam mahammad nzi kayina undul a abdul bare dongay sunga ni aldo jelna jago barna ko kulgis aso amin marang ingisin war rae tulle au are to le al ilong naji naka kel nasur irinyingi ki nga baye nen tumo maranga bas are itakamba to le alen se sur nyinya a bankan kise namaskola kungikan a na bankon jolandi kan nama kwadinga ka ngene ngama mati al kain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware am majara mayen jwa lomfial del décité o keden suru net nay donga ja marang al côté wala de ngoroka na men gamal mati ki ken sa de jitigan na marang may silo mati ki ki tala ila si asa kal ngaba al ge lom fi ni ka so singo
0: ki bore marang men ki sey ne ma dok lodike na dok metil dike na wala sangal do mending ne na lomba ji ngoy eten so glan ni fena elle ken ete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasin di kim bitle ko ngali itil leza to na wado gure rengel
1: asoy
0: a wala nan wa kim mitil meramen eten sogle ade elong al elle kay na tigi di yokay ngina to rega saki kawla na ski zonga diksin kay ngi di tigi di yo alke na na kenje kwa ke kim ngana poru ya kay na na na na donga songa kay yeke alba ke zonga la e tombe tombe ilong na tiri fi
1: baba
0: e diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel balangari
0: lana lana el tiere ye kisi
1: yani na ma jode sam mitili njwari ngamal zonga den tin dil asani
0: na kisi asani den asani suru loki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2000 ka wala ka kay o ele tigele abad dilele la mending bang si jawla na ma ri kurra ke na mending ri jam no mending urutan asan kem kwasi tim baila liana ma
1: bunga
0: ay si bunga liana ma bunga na ma tombitong il ni na jena kurgwa ke la nyetun ko ina tiririfi ela kai al ye duoto gina kidik nu illo ay duodi la ke na kani so ke na kule na skele diwo na ineke dalang agil kiye na aisa longa gya
1: berense
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na etel
1: na ye gel alik al dang dansi al din jawla aba ko ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abakwa kare yel bele so jari
0: na ela duwe nal wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na kere bi en manen dengare
1: majara ban bele pu ina jirsin en bele yani karres duiti yani aba in karabi na stala ile sin na long
0: jagil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong san kikinu to musikin nan kidus ko wa ota sunga kin na sa songa ge yani
0: long adinga le ka gole mara menna aba ello so din na bulono duodi nyangana zonga ere le ngura nas ela
1: na yuye
0: ne de el na el na bulono jegila
1: dien der
0: yanin ko akela nas el duo sina na ya din zonga zal jam
1: dien der bungel si
0: dien der bungel si
1: nang it irul na an na jel na jabung odo gwa bere nga
0: ban jabung no wa bere nga ba astine pakab bembre imma ela sina puy ya imma la den sit was lost binga sa ela kaungu ya lelo de mamlaka
1: ya na gal kurona nyanga
0: ya na gal kurona nya
1: ai
0: kaungu na lelo de kurin inde loy na leki ete al or report na kitori nka makial kwa ajang kwa kan ko ajang kwa kan ina lumba mar men kiden zura mara pinde sin kuzung na mara yesa ina
1: basi ngizung wa ajalang kwa ila kazina kiki ingam ngal kuron nya nyanga lagi mara ngoto nga nyen sije ngoda ile
0: ete ban nga ha
1: ete
0: hadu
1: gila yo to ba ngwa abais iya wala abo yankwa ajaran kwa dilla jitinginda wa ki duo ralentu da nan si riya annan si riya jamba dimbe si ngori ngiawla na goso
0: na sokela
1: marang oto kelim ila isa aida arang kinyang awsa jingiti oto inenga dinal nganye ngabas dosi le belejwa yi yesi long in kingasi in fingal nganye ya daire outside na wa embere daire otanga ausimi lagi marangi daire songa ausakenga abes iya wala kala wala abo elnes inangwa jaran kwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mane ngo songa iribagi
0: lite
1: yi
0: annan do toxine sinanga ge elle ya
1: gure mo oto oto abes inanga kinan dale ba waje inele mo mbadu ka ngiti
0: maramme na bas wa
1: asoi
0: na kwa kise kwa inke na abani fiana abawon ko ndio wal gal din kala wal din ki gis en kwa ajan ko diko do de jitinden dawa annan ari akai haba ide lelitel arid banja san kwa nyet ki yete al kai ani kai na pia annan korin za baiba ardi banja kai daga na kise sense kilma kai
1: in annan annan ogori banjo na zel nas
0: annan ogori banjo na jibia bas na kwa kele na iri kol na kele bingo wor ki na bawde kan hun ila bela sai sai angela zan man tabbigin pia kal mbay na bas ila bala lan ba ilong na muto songa ge a kedik mara men namar gine wela ngwa lo ke ne ne dain sok zak warin zakirin pia da murun dio porenga gut kawe kalma dio na nyala no puo mar dio zelenge lo ken le nyet ji makay porenga sudan dio ke na gut kawe na kidik nama walay alangis kin guta si gari nenja gud eladik la ken atori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski doraker kerga aba etengin si namagal ki doraker ousenka ay kwan kenga al al yasa dengir sing ay na sei evel kwan wala inal eteke ni indeling annan sobtong wala somawe
1: ye enen kwal asoy marang ridik ya sanki orre kwa san ki otanga dinga sekel a nasa kalumba tabungi sa duita wala tabunga sa duita ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata nalon otan to yasi yekele le songo futo fi marang asa nama tindik el ne duo kere alba dule kuro ba tabun duiti na keringa fingiti ba ki otono mayin kwel gut alkaw alan gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sitte bundu itina ke kwangis ara rigiti na sursi na kiwel ina kaluba ka al nyoke an wala kasa alumba wala ka tabunga ran ni ba la idin ni ki kwandel dinga kan otono ma kwela alam forringa zata guti itikawa aliyen kin dien tilay na alkutumi na ken tabun kanya maranga ba lon nay kwa alan kawngi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele kigi na ka na tabunga es nyenge ba na injame ngaran duo doke ila doraje baranga kabese no orre ila bele alkoronge ki asan kirgingo kika ki are to le al elon nay ki nga situm na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nasmaynin kidik nasden sursilong na bibalon zika ila kainamin dik asan duo den sursilong alang ilaiba nina torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslong ba inama ye izata alkinyasis oto songajingi otobe duo jel nenjwa alang den suri risingo arisimba na aba duo digin el kilal ye domborean si diyu indrenki ko ambulinga ni to kamel nemes dengir rising anial ajalan ko hena anial impia na anial impia mara mo tobe sinjo jidi wo ayel lele keringi nal ile ril keringi ay lole good fia ay fagin som good fia na ay lole corona pen en ana kingiking kilale akeba inama kai nina sa duo den sural na duo be duo abay lon nas den sur sialom ba ba nyokey maran duo asa den sur silong ye anna ngay fia den sur si setiel nan ka kretiel au nina oton ken so makin al majaram ba embereng matika embereng ali ilon na forenga kayin na dieng gut kawe dieng e andali na dieng dali nan do kayina do ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merningi subu so milla leje inningila lena gutfia neki arang na wayinga yi nagal kaleje na jena deng i andali fia na ila na maye asa sunga na kwa kegul kwa jalunga kwa kwa ulama karin ka kaminga ingaminga duo bi duo sa deng i andali long yi alye war sunga tabunduiti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole na madok ki inalomba al dombore to dogin den di kirsing wala in dombore jiti wala in dombure gi long wala ina lomba marayte kinama ilod le kago dayngore wolgal dayngore en kwa un se nga kit alan ku mol nas angal akumme ba duta sam kwa kangu ele uno ko dombare sam kwa sikuta skawe ba bakwa ba lolon tokle tiriri ka ngi ilod nama wa marama wala sam wa e eten sokle ka urgani wala urgani den sorle e kelsiam kin kwal dog longa den tin e social media le kin ke na dog gallo ke rake ba tin dog badam burun tule tip ke nes ke nes kwase kin sinas ta bonte wil wil pi na se meleng balat dombore in gurem bandem bal ina loko kam me orgal gurem pal e rikera la ke ba alangi jisi gunde nes jenga si mo jende lindio ker ala akeba indoy na kenas ko asena bilen dombre akin kernga di kinal wo ta kernga ge mara alba e guranto biriji si alangi jondi nas jije nga si moje kiki nje ki dalji yola nje mara bani ne namado inji ngoy ba kanama wala lang si in lo si tirgin allege nga indo si namado kidi wala sangin awe a deldi nga lompila menen kwa adi deldi si gwel nan ki guti adi lona jato jola lan jono wo si gumana ki guti adi awdo gwel nan do ki guti eten sokle ki alminsi kawla ki gut kes kas kani wasel sikel ni yale belen ela dombare si mara ete ke la dombare de ngudi ela san asan dia arina irisa kelje nas kwazi min borule boru ba nas ejinje ela tori na ke ela dombare de ndora tori ze duo el alan dawat apo en nas kwazi ton opu tu bon wal boru ngale gena kwazi dawa pe alan lompe asana ini tori ke ela dombare dola el na duo te ngasa kwazi longa erel alko en kamba mohandis alang el al poran pogi ina mohandis arde nga memare nga wal galal poran ding pogi ela kese al guran ina so pe na yene se tetar ergi na e wala al poran pogi ela bat guran sina so pe na ete ina nga eleling ayye askemba nana men amen ko ete son ge ete chokle ko ada mburun tule alanga kawi ba ndas porre nga dokwe nga si
2: nanga
0: nya nga si kien juru wale balbal kawe ala hatab kien juru yohan rino nuile ke na longiti jeel njamal ba del ngal ba gurani di na ki mo kambat ye gurani bar ko na ki akay ba boru nyet boru nyela ko ak maradi akar gi zatori burga tori sabaka na pu kalang boru wa kera ki kien tiya wala ki en tayara kundula dalil al poram pagin kay ki se na ko ki ki na ko asis enan dawata gena ka kawe e ki kayla akay ba na ban kamen ite or report ko bar nga ko ak del boru al binel ba ala ndu undul nas bi nga se boru kay ne ske la juro bal bal pi alamba kwa kere kundule na kwa nsila makang wala kwa keng oga nga kang wala na kinga zikatine na kwa iri kanana kanana iri kanana kina do kaiti
2: aso yi mayara mayin nama njingo tunga takatini nama isi ilonga lodi yang kisursi in rindi yoke biti asa adekie wala sa jemereke na inas kalumba ki aldel dinga kang na lomfia ila pia da njuru jemere asa keba ribere wajel naja bambaw marang jingo ke ni na do beleng yore do ale lam na guren wala gurani den ortotiya ila jurule ati injua alang riker kimya jingi wala pizia jingi wala yi wala tayran den gudja irina ngilasi irina angiringi ba na kangu ngi na sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokke nas kino ta hu ergiti kangu ngi na ka indora si el albas eri tokke nas o ergiti ba le anama kona ko insurnga umong na ka sursi a dare di indio bi na ota ngala ngoro
0: na induo na awle ke
2: na induo ati gal kel ne ngwal ila ngirsingal ka a gal yedu le songat long ene nama erdike na den arakerengel ba ile nama kas in aming ile riesa kwatorik tarika wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kaming ala nas beto oto ina lo marangi ka ndogola si ingwa alamba ke ile dorakia la oto sok sok keri oto sok sok to lei ne ina jwaba indo al do kena ki nguta fi al madir man tore man ska ngu en kama al jiti awal jiona so mjul ngi ngama sang sal fotta jang yo mal giyama na inna maza tabe ngwaye sal fotta ay long ine do jiri ngo so nga kay inna ma keri al illon na ki kwa kitkan na lotok le kerel namas bawto kilni ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garuanga diuke na otakernga
0: ne ji mara ban sal pota ka kwa kerna kan ange ba balba pora gen sal pota ka ko ora kena hinyet kan dog kalka we guran si kan tori digel ba ngwa sal pota
2: egel ma do mo egel nes ka ugiti ha alangi loto lekasi alangi loto lekasi in na maye ne pie ne pie jamalai ba na impies abai ngwa alang kingo zata mate ne ngwa kidi ndorali na nga alan duo iting saburti na gutfia na gut nini isingo na masko etizi kedi ki lalang kebia a marang otonden so rikerenga na oredu mbi orudum alki kan na kirsing bintulen si balong ena lomba al di kwa ortotunga ban na kinota zumul ka koranga ge alki otoy long alang ko ka welba alang fordu injuru lo tok lekiril idi ni na fordu insaning riang riana ya akero marang abatoy ngo asan juru si tarifia yana makena eritok sitil yi li alba lo ker nyanga na ma bulong na yes oto songa ke nes yi ne sulange kina ma kwelba alang oto redwo ngina long na daim for re sa jawr ti alangelo la ki daim for re ilong alang bele fotasi ni rising nang sa songai ati fukasi nanning sa songa rising ati kimbele ngakere ngasi nanning sa songa rising ati lon al ko ngemel del dindeng si nasin do kwale sa songa long yi ki ko lalangi nalang kalong kangungi idi ni ki kay njurunga dokke ngage bo lalum fi ines jaba sarta ines jaba jiela ma insija la la lom fi inara kwa ba lom fi ngwala nyetka nama kangungi kwel asan jemere akamba abes duel lonas otakul jalung abajel na jongona duori sin yitule mazalung indu kar sin na ibere ngaran ka kwa marang abel lonas ji eritok jalung na kernga sia zalumba zenina ka santo anto ba ati duoto el alang alang aikira risingo song ke songo ngon dora risingo na kaira dora sia aba ken jeringa ali terin kasi tabugiz betile ka salumba aibeleng ine namas ini ukal nyokyang marangi ya kwel boto alang oreduong kene ila lori kirel delle oleduong o nas kay njur ngasi jabel keringa kausinga al kwa ngengil intin al jurgulon tini yidwo dengil alfi kal jwazi tulen si jiwi ati bela lan ke gulda bazata ala nyi si jergi na tuga jawi dengile le
0: na mama
2: ne dile ala nyi taka tuga jawi ba inanan duza ta el na bona ke bon al minsi bele tok jua au jingo to jingo yebes in iwe a induo asa ota ken in risa sa duile songa lonzata
0: chibore
2: la yi marang al ki ka ka no mak delling sur si kundi na kawinta kindeling nes kwa kinga kergitia la ila ila tin beto se barnga ila tin beto se
0: kese maram
2: na ma wel ba ala lang otto duoke na kwe si lo jawriti alang alang kwe lo togle in enina ye la ila yaiba ila jalungaiba ila abang de jalungaiba al kwa sifakriya wala iya jalungaiba yi ala ma duin kwe ngwa ala ma kasoma ala ma yegal ma dogal ma delin sombia na ma ki ila le yani dain ay kiriya ila lanke real ji jelu inas kalumba ridike ne ngriya e induo si allom fi innang pia dinin ko yake na de nyuru di le songo pui na ken are nga se are dinin songo puge mara nyina me nyame lala na mas ko edwin yal makin doraja al be recipia na ma jel na duo si mugolo de le yaw na jia sin jalum ba keri yi al jaw le kalas kila dinga sin ma toy ngosan ergi kalas na ma jena ker delling aw namas bas ingi nama jundi kin nama otanga songage aw nas kaim porrenga na eri ne lo na jiwin dorai ne lo na yesi tum alang kawa idi ngine kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngankamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani kin ota si sitanante bunga kin se tarika we ki otto den gwasan ki wiba jato dai mburun oroke karinka hi al duo karra aw yi duro di oke na demborum yi kenke na sitara silungu annan dia elnas beto wembel dia elnas beto yi ki ayinka ilalongalan kilota sika walninka udo no surzi kumel liarok nama yena nyokeken numuku munes ingeim kial nyokekan lo virale alo to kota yanda emborum oroka ka aso isami
0: aso ki borai na ki borabata ore kwaduk ba wosinga de ke indelen dok na welan giswa tarasindi inna dogolang den jurnyon na den deng dien gutin sabba kise kamera ma se wasenga usonwa abaan kwase songwa wasenga elawun na wonga kital ke an nando kiya bage kwade ke na ke na kwake an dien bullying elaza yanzu tabunti asa kwase tabunga duete ba bakwele dogora do kinga la mse kala kawala neji neji oxygen dogola ngire na lombal ya ba duto ke olok jigin oluko man is ye e gerrense bonu ndo wala ay kalnga na gerrense kwa ay kanya ton albain ina lomba olok delling albas baba sekunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona iri genes ele rergi ke lula alji nas
2: din bele na hijirsin la ba o yasa lori leke zainabas kin kwa alji wembelen ati are to leke are to le ne kidele skanyingi ne kirgingos hi ela long kinga se algi simpago
0: aso
2: in bele alji jirsin in are le finiti
0: aso
2: ki ila long al are ke ton dio to le meram
0: nesta bundoite
2: na abo
0: nesta bundo
2: nes yendele right to le ila le are to le school su kirgingol atang gut fena si ki ndo gola tabunje wala ilong al kerker kuringeli inama yena sunwa kor njoli ine nama barake yi
0: ay ki gabal
2: mal al jona jeyinga bo wona bayinga yani sa so bara nken gona so si moge inye za tal gi jundi alanki kayin are ngel na dele ka to bunje
0: dembele ke dog dole na wala so alan dog a go sa go jijuwa na mai na wala meram sing wa meram ji eten so gule kwele ara izi jeyin mara ele arol ji jeruna iri pir jangam pir jey ela si aba ilong wo na stina alanki din ko sela dorale ba alangi dog din ko dog iri je ki ko ngara ba benke na ye maraba inalang ay bana ko lalang jisi kering jawte lamba o al akiran tari peran je to yan nami ela leiba inalang azgin ba fakat abon ka binga se watsin ho songo ki en dogala se awnas eri kawla na zeiwe ay duam ko jiki lu jawna erdi kunduna eri jeel na nura wany wany pi din ko do ko ba ji eri je gero bampe inalang mara duo ay bangi sta ko tirri pi awol gal abalay nas mbele lolo ela se ko dogal ba ki indora ka ma ki indora al di kene singa makingal nyet masalan goranin di kurul na goran kay ngo kam bari age min tori na kay ndakan akenge be irinara inama di mera ma bi puto barin awle dok dobi do dain suru ubarnga ki juro ngat berin ko gida jure ban ke ben dobi do dain suru ndul na isim belan ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin yo aisa mayni sabakana
2: som
0: aisa
2: madaras
0: ya mayni al do na melangis jafi appa automo basi njwa maindengi aisa sabakana opu jutumo achana ila imam al jamele kwa zi salapi dulinkwe na mwajani indeling alali ya yesi dele kabia na alali jine dintari inzipia aljijia lasan dintari ndu wasaiba maindengi aisa kajutumo al auna maindengi ya sabakana apake nama denji kili jame apake nedin isle nama galdok som apake somina al daldinga nyetin kwe abas ila si tina bas tina abas ila si tina babas njwa sa piepe jisi na albako la ngi jisi al kere giski dulu ne do argiti ayi do la suru ke ela bele sa sina bi do la jametum bas mo chot pa tu mo gal gisom tu mo ke ngata la lole mara il lole ki na ma ken sen agina kirting mara ken sen akin ki a do ke rol gal or ke ay sen kwa ba il do al orre ki na ma ken sen bara a mara man kase bas non dan tin man ning in kwa do gal ngi kulmi e ina ma ina da mbara ke na in kwa a jeyngo sen jeyinga imbele jengo sene jenga inna na
2: mbele mbele opue
0: imbele ye bara bangin dual in rimmen pia inal etrigu wala yesina enes kona inan kani maraken kona kele nyetting awna dobi do oradun we dong iri tabing ina lombal amadeli
2: sera ye ken se kona ge aliena rimmen pia marang den ken kona lemmininga puke alan karang
0: na kido sin
2: kido lan ken kona lemmining karang inama yalki ngaming orru nyede njur wala poisonga asa are ngadi akene si arretina belen nesin do monki do radigel nesjia sin jelumba inama yeyi imbaran ken kona nama yengena do monge kabara soisonga amin asa jeyngo ne jeyinga jeyngo sin jeyinga aw na dur orru mbi orru le a teri en alanke ken are ngatulenga kele asa are ne kulkela na kay ngare nga so ri nyinga na skay ngona kay nga na wutka alan kay so ngongoro ka asoy bara
0: ke bora ina ke bora bata ke se maram bay ke nan ma ken se kin se aban kwa alan da mbaran ke ngona kin le ka ngi kin kona ka rok basaba mi ngete
2: asoy
0: ka rok mun ke nan so se ani na bara ke se nan o se nga sa yido so se jani na orre nyetting i long san so ngasa kona kin ka un bay ngose ne bay ke le bay ti e ale kal bay nga dika am bay na banni kira kwa nga sa kungile ulmele yela gena yenge songa wala ginge se yali
2: ye bele de mining a pui.
0: Now what better than meaning a pike say in Nana King coming?
2: Quanandia meaning a pui.
0: Ten so like in King Quanale, Aba in Qua, Alan Dombore Carandendio, not Dombore Rimmenkanake. Then Dombore in Quelan Duke, I is Nakong or was a Grimmempia. As in Bele Saga, in Bela Deling Alba in Long Albena, okay, Jangos and Jang Alma Deling in Sitamanja. Ne in Bele. Kisense domboreske maraki kinsi damburun uhokeri asa duoko na haya anikainas kona nkeke na kape aba ibe mara aba ilono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
2: kinyenge kona zata ale ilonga san already unke zata
0: minen pia aba jene jeri ba minen pia beran kitake mara yenni na elen sabaso mara ba ba non 19 in alko langi tin kulni
2: asai
0: ana jegil ay dok wasidik ital ke basel wasa seleme isay e ina ma jigil wo sidik ka kire dignas yago ina da injirgon sa ba e lon sa ay kirgon lan ay ken e alan so ko tabu kwale na kain so ngan zat na kain porre ngan di en zat kan gari kwa ken yala kundula
2: a soy na tane a soy amin abaki illon na ki are to le kan arraye kan min arraye se hinse ila na dele skirgingo ki bang tabun ko na banna jenken marang abas raye akamba san tarika na kiyen kutumo na tabunko banye na ba konjolele kan na magnin torik awuna school kayngo na kayinga ke kayin arenga tullengan na kayin arenga tullenga si dele kirgingo na sur iri kayin kongaka na wutka aran kutumo na tabungo ka ngungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikiyen arenga tullenga kilambela na belenga kusenga si hi ki enjurunga la babuna tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ele gale sembeng asa kul belness birgingo birgingo na lomba deling albais imbeleng al raingi la kilmanga njirgingo kwel jurun njirgingo kwel rai to le kwel alan ki kien kutungo na ko inema yayi al jirgingo ki sensei are to le alang wutka na kutumo nina algis lomfi kinga si del disi fia na donga eja inama talay nes lomfi jundi awuna dayen talale keng namang litet na lomfi den surusi dorol fia asoy
0: ke boraina ke borobata ke sense ken ken senga nyeti nyenge enang ken senga nyenge maramen na ki abasyang inalang akirigi waba inalang bakir belena kirkin warrakwa kikwel alang imbelesi starika inalang kise inabaki kirsing na kalum si etele sare aba ilona ina lanka ki lompin ke guro ki bang itkumo alki kwel kan kel mangela na ital wori ken aduk basin kenya la long na aba tori jege la kwa kain do ma kwa kari kwa duk ade min non le ya na mang ibrahim na malut le ya na mang ile kering ibrahim ishaq le gel na mang yaqubin na mang silimanin na mang wo musan kinyetin kinal ba kenyi duk wa na mang yeshu uto akina kin kinin le songale ka guldo albas kirgingo do uto na ma khalas na ma ina lan gawal yengoli asoy ke baraina ke barapata maram bandanti en basina allon sa agi e na basilon alang asikir dikay
2: asoy
0: ke baraina barapata

suur jangar askeba maran suuring ringa kerker kilabas duobe duo deng tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawo yani na aba ila digisi kilma si moyi kerna si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duo bi duo badeng ri wun tong sing dio ke duo bi duo si badeng lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kwere kwa kila kele al wu si kweli nang kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale donga kabitia wogal kila kwa si bas donga kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirya kirchinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mire kwala si pia walagal alang ba kwa si dawen pia wogal alang ba belenga piriyan resing wadagal asang belenga belebi bele si long.

0: nama dorai lain solom sike nasi tariki
1: kan nama tu kau nyeruwe
0: ji nama injam entorai solom kiri nyam ke kinti gua lulai
1: nanggal dusai
0: nang sike ake in nama digi awule nama skilo eridik elane semua ay aljo lolo ajoba jo ajoba
2: nere kiene dinarede
0: ine
2: di
0: surji ji mo ya adi yo la tulay wala di adi yo wa tulay nama ijegil al tulay mu ding remba al kilom ping eren
1: tulay
0: tulay ile be ding eren tulay nan kul dele nya tulay abe ile dik jittiyaza embelen jojo bas injol ngala shi tanes bele
1: ya layba
0: marra ki al dom borse ka kan sekol kay ngi sis kam yalan kala tanes pri jenga kiwe ngaying ne ye ngas kan ngaba ba ki en karaba nyet kabi na lumpi ku kalgale alumpi jalem pia
1: adi tulle nan ingama le fia
0: adi jitina
1: ma ngama lumpi ya
0: en no ya tan
1: lumpi ye jitti si ya fi
0: api ma pelle ye ndom pia
1: lumpi tori
0: adi ko le nan jitti pia jisi pia gila na jangaba
1: ay pia ba
0: egel en ma
1: wala otan tulle gal nyet do ngay njaba
0: ne gal en ko ye al do ngi za lumpi ya al do ngi za gono lumpi si kel ma ke batara do ngi aske ba
1: egel na jima jaram ba en ki kalun sa do ngi si
0: egel na den tara
1: ore ko do ngi si kal nga sa
3: na ka ke dogal ba dilong ye aba warren joenge la ke ba ka sekere ngis longe ina aba ande mbele la se al kwamang ye lompi wala duose azangel ba
0: net
3: aba tori inkiral ke imang aba ke la ba longki kay ngu wala dual gayi
0: na ka be ngel ngwa biram de ngwe ba nyedil ngi ngi ngwa nyerin de yeri de dokya na kwa
3: de net le ge
1: ati ki ngwa al kerebel de kwa ge al isang kwa ge na inkar wal biram
3: dinga bay
1: ati ki ngel musa nga ge na biram diem bay ati kwa kit gel ma sekere kulija na ndo ngi ngal biram diem bay mara yenna ma inkar le peket inwo musa ni nguwa laiba ina ne tara ge yeri kenan yegi ko mu ke ko an musa putton na manama ko yasan iri zata kagiya in yalai ki ine kai muwa ki do kai muwa di okay
3: baba
1: egel
3: kai muwa di pisinge ide
0: perje perje perje
3: jago
0: aso perje perje inama yei esa minwar kai wonga si
1: risingo
0: Nasi kiki nerezi. Mara nasi kiki endo kwa lang eregrezi yona kiki endo makuwa. Ji imbelezi yosa. Beremzi lompi aizi kuwa. Al jorone la jole surual kiskami. Arisi ngoba.
1: Arisi ngoi.
0: Egen.
3: Ba kuasi.
1: Ndoki. Doctor do kanzi.
0: Egen.
1: Yusefzi doki yengar.
0: Egen me. Kila mo ambiale me nengel. Inengi.
1: Majra me ntebunjo. Iwe low kena smosotka. Aliye imbeleng. Asa songa kiri kuale. Kuasi. Kede nkwe ndora risingo. Hii jone selilo jizijel.
0: Awule nama nkwa. Aisa kinsoka kiri kwale. Kide nkwe risingo. Neyesi. Aljundi ne mirot. Nyeti ndendonga ke. Mirot nyeti ndendonga ke. Na aljei. Na kide na kikie. Deldisi kawe.
1: Aso.
0: Ya kaba kurbon
1: do baye illo le kesa kan
0: egel ene ki me kin kimbele nga gena resingo na marra jegila la
1: atugila ba
0: egel yene me ko ay san kiden ko en dora yesi bagila ali yesi bagila ali ay demba ne ngal auto mo
1: ne bi ma jara mayna ka wel tolla asan ina do mon kago al kiss in kalong al ye na lomfi oto kul dong aja nangal miro di sidong aja nang kuringi miro jahato dok al ye na undul al kwasi timbil jawri ti
3: wayngiti
1: na wayngiti al kwasi timbil ja
3: batba
1: na oto gore kwasi kinga naskani bi elo ngasang indomun si ay kaku king kwasi
0: bele bele kirei
1: na kalengas dok na yendo kaminga ki wudo al wayngiti jato
2: ma kang elonye gutwali kan jalung eri na ja eri duasi erzi long na yap yaba in sunga tarai maran kwadiya kai na zin long na fiya lama maral ya eri gervi maran zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin ke ki bele kel kami maran ki ja kaela kari kulela
1: namaz jua sang injwa albel na ba
2: na bagil ila sa ji jalung jende jawli
1: na jawli
2: na isa de jawli na ujana jagil na dok a ritual la butu asa jamba ila ira sa ji dele songa butu jang mugi nan yai banese
3: ji aba jongana jigira dok te dalin dire aba ki joro aba gerne ya ina kin dombare al kwa kin is good kare ei kasa gerren ei dombren kwa gina dinu in kalngiti alien so taras kan na kai kwa na kai kai ei dombren kwa gina so akoron kan ne kaka sa mo sota na sel dombren si nu iri andol aluna ken kwa gis do nu in kalngol ken kwa taras kan
1: ne ji ma jaram ben ne atigis ki ngasi pie ngawe ne indu al ken estare fi albedi en koy
3: mhm
1: ne ki kilo otanga sikel
3: ne
1: lom fi ine werig lay
3: lolo
1: ala lom fi dozi en viena gisi
3: mhm
1: na otto kwadinga kene min jawil kagul
3: mhm
1: na kwadinga kenge ne kulunga kayo na kwasi kebi
3: mhm
1: ele duba lamba dayin koyi
0: lolo
1: lomfi ken otake le kulum balama bo no making ene
3: lolo
1: imbere yokani ine kasebe zilal lomfi wori ga laifa tabunje
4: ele lole kalo gisirti irsingo atawan ke akwal kula kawe na osanga kawe na kingi gi bowi kira osama yeng namo kidien juru kawe na kidien juru kawe skalnga im be arang inang lakin marang kim kwal asayeng aliyeng di kawi yang skalnga
1: sei ega nemen kama lang kila asana ala lom fi kila asana yenzi ni sei
4: ba so mai le
3: na pigel
4: ayo
1: ila bere kene
3: lo lom bi duwa haga bawa do sei
1: ambo
0: sei
1: egel
2: kana wel ndo itirgi ngwa di kan kan kil jam wada dai ngoren kwasi ye yani al minkin irtingola ele lai boruye oto la wal kani wal hayanga ninzi kai
1: ato la kin banjo
2: ayanga kari na mingela tile ati ila wo madin den dom bore yake ana seke ana badal ki uto ngay nan kay mbajumel na burje mungel ka jaw kiki ngay ngan dina ki mbad lombi den dilo bala kalis pala ngay bala ngiski
3: ala ngiski la
1: ngay ki tolla e
3: ngel bele ngam manaka ngine ne
1: tolla
2: e ina
1: kan yen dok ile bele disi kay yen yen di en juru len ka witia ki ngwal wo zis ka rikuli ja ala ka mungeli ba
2: lala ka ngal wo la senya tin age kiki ngay ngal kul bad lombi bad kalis ke kiyazi bad ke juma yen gumel wo madin den doran sa bakela
1: yani ke ila jundi ila se jundi al kay ndokin al kan na sub na se banga ke lel ke lul al barun be
2: ba wala lang in waye kor nga kan kwa so nga ga ni uto bule torik zaina e wo mu zan barun kwa alla ful gwan baru gai maranye nga lombi le seje gai na lombi seng si kan urgal dengi lombi ka bela na na ranga ki wat longa ke la se yeng ka me ki taranga jige le kan ka bas ke
1: ne bolas ke la me
2: ne na ranga ne zlo ke nya marang ki dai boru ki ke nga nga ni ka tiriri ka tiriri na lombi se njam ngal ba ye no jumel marang ma gol lai lombi ki ke ai nga gul
3: ya kan dem per ye kai na lol era lo era ji jonga al den dio jonga na yesi teri jaw saren ba ila losi kuili wal gaba ila losi yinyet
2: egen la gaba ila sta ngani ni den pirge bele gaba ka mo walang ille a go kiki ngaya nga kul ka ji insani ngo wala ka ji do ngor du dimba le tori ina jawa gaba tlo mbizi na mas kul yom ki indora to biruru aldi ne kele za amba ma to alan dora ke regin nes wo si ke uru aldi
0: egen sese
3: ila kan den sese
0: ila den sese a juru juru ina wuriyanga kangi ne juru wuriyanga ne duo mainang aljuela san dom pisi jum dentas kilomping dojaro
2: kati
0: kati ke na ba nga ko ba so man si jungal ya lompi si jungal
1: la ele dok jondi
0: e dok
1: keti dok
2: ya lompi do ba ben ba ben ben nga
1: de a
2: de
1: wo ma si
0: jung
1: do la keti ni alka se na el ba e asal lompi si ku du mbele teri a na eske la amina ol na ki duom bele man mes ilon dok ele duom bele al duile long ninal duo ker si duin taske lompi nga wetia san ki la bele awo
0: en dok degi man marra annan kiki ye lompi kan se kelman diolo annan udo jumo na jawli ba
1: e
0: Naden sejwa.
2: Eh. Ne yesi seje ya.
1: Eh.
0: Baisin kel ami marra. Ne duwe mbeleng jato na lompiru mankene inni.
1: Eh.
0: Aba ki umadin dorai balanga jumumba. Kangali lengi.
1: Na umad kangali yega dok mbeleng ka na duwe ntardi ke jan di diyo ke na di fal. Ka dok sehala helba.
0: Na yega lengen ke luwe badok. Den kwe ni wasan kwa duimba esa jado lompi njigengale jarang. Den ba yengas kwa ba.
1: Bele dying in Wuntong in Songa Simwe. Nama ine inkwa ye kinsi asalong. Jing wale kyo. Nasmosot konomen ben kinsi asalong fiere simo.
0: Nyang. Kay mwonga asa ming kaole. Ming adam le. Kabas dordi simo. Al innenjane, innenjane, innenja. Min ding. Ken dogolale al demba resipui. Habilin si. Dok kabas resimo. Kari neji ding uji nenjel. Nakai abat wajida jegi ba al kuseke ne orrejan alanja na alpia na dok in kwa jizela ayle urwal ngi kawe nyanga inela barisinga ki kul dingan ki mbianga ke lan ming ela
2: na mangena
0: ibrahim le fago ding na mayenes ki ken dogolan age na man kele kele na ngire na musa le kin ki ken nyen kin basing risin basing brisin basing risin musa zido ko zin kwa jawngel ki ngala jaran al karnes amming Nem bela aikal oto ngal ngirso di mbara illa ke di ni gisi jiki do mbela jirso ne kidi inela namar singa namay na jegila ne kul dian kwa albas risingo bakay ko lalang hadir kagile ini namay ngal yelompi marra al dem bela si si akili ba namay kwa na ka duldin ko si asanki den su de kiden sur el kiden jalon nen kien kay na perjenga ke la ini ala nya docteur wi nem piana en kwaye kage ken duldi ade ala balpi ala den dorakel en kul joyngi ngui
1: asoy musunga tagatin asoy namagal gis ine embreng a kingi al den donga surung ereja alye illa en kwa asa kwasi soga kri kwale ke den kwen dora el nasri singo nansi paso nan kien ko senga ba namagal al kisi alja den donga surungere
3: asoy
0: ye ila den kwesi na ko ne kotio
3: na bagi kwa
0: na kotio na
2: den
0: kwela al melegale swa idige na dele swa azam amado sei ali jikeri kam melenga kainos na zesi na rile fi kudus egel
1: teya
0: egel na ila na me ne diele ka kirei Yegene ngazi dok makiren dora kawe
1: ile se jundi atiye ki daldi nga dok inse kalong al melegale so ka kirekan nam meleg idinge esen kinga se tali esen kinga jano ka lomfisi songwas aswami a al ken kerek nes kinga se rising a daying a won tongle a ka kelma songa si moy idinga otan ki security na detening abudu on asin iwa
2: lomfisi dua jigi lul na to jongones aso jaming ba ite yani elegi esike ngan jawi ba kila ze kinga zipilo
1: kise ite ne marangelie asar ki lori galle tori inzikanga allon pc kitin zikanga algese kwesang asokwa
2: A sogis kamin sunga alang au nejido king unga tulenga ja daingore kwang daingore kwasi ne kilo jawli wo baskaines kilo ngirting alan si idi neji njwa kwasi kilo ko imaram belekela la kame banase kuyi gaina lo akelwe wo jigel wo nadok daingore kwasi jegil neste yele yela kiking kona nadin ko kona isamongo
3: Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to

pela na queen ala kengo adang ile belazi kirgelka ala de ngane kirzing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis imbeleng al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana ada ngai kalu imbele kwerde ngai kwa kwerde ngai kwa tonga au keng tondi nyoke ilaming dawlunga ele ba fe ba de bidi dinga gamang dawanga ele na ribidul ba faidi dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela ba je bidi na nama imbele lombi kwading ay kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simbala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwading in kwa al kwa dinga kain kilal ezi kwenye ba ingolina tongila tongila la anayke anning uroji to nyatindi bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet je ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lomvizi baza fiba balomvizi songa kwel idina lomvizi kwel na loka kire deng deng anai la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nema lomvi kwa de ngwa in ule adangin kalon anning udo haji ti mo dawlo akin jettin dele na longo jiti o kin jettin dele den tule dio dawlon tule na dawon tule kinal undilu ni jitimo kinal ki wazo bulili idina ki yadi kwelna ke den dora kea lompin den dora inal te dele kea atang indio ke in dora e kiti wang nyetti ni kirele bule al lompi al ke na kawada in alang uling izin atang in along tong kakire ba tong in lay ala den kilma nyetti ni lompi zi kwenye na kide nyoro nyetti ni lompi zi kwenye na kwa kuda kuzijitimo kwe lakin ya ina kwa baka khalata lompi zi baza ha na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabunga zuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kwele songa kaya na kilo kul kwa nyeti ndi lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kwa kwa mbakula rabau haba min lote ele jio kwa lodi kwa kwa kena nama kaya ni jijiti kwa wene kana neki nisuna jiti kwa kamina kawala zengi nwa benda kaya nkilma kwi du kwi lompi nden kwele na lompi nden jalule kaya tabungozi lompi le du kwi ila ki ngo du kwa ke labang ele zin kalong nani kin ura nyati ndi ele nis ura kit ing lompi zi baza kwa ba wala den kari nga kurel ba ba lompi zi songa kwele ani kwa ke jiti kwe ba lompi zi songa kwele ani kwe nga ele ni bule kwe nga ba ki in bay long jiti ngo kilale in ringa na kwe ngila dawlo ngo kilale bar ilong ina jiti ngo kilale kwa zi bule ina dawlo ngila dok lompi ne dawlo zi ii inzi kwa inzi fya ina dawlo na na jiti ngo kilala indanzi buli albakul toki nama ya gizi ngwa denja melis lombi uro akul kwa nizi ngwa jiti ngwa langen ni bulel minkwa le nang erbet le na kaya zirunga le na kaya darunga daki kwa le kidoro eni bulel lakini hidi ngine engis kwa adan tonga adan kirkele ingine kwa adan kirkele nama kwa wazi ngwa duimbera na duiniu kilal lombi zi karikulu dua ke balang in kwa alombizi lombinde ndora inzi basya nengi udon ke gitu nyatindi bule ben lombizi kwengi ki kain kel man nyatindi na kain te bungole in ka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla ke ne kwalen ki on baw dawla in baw ba ide na kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du we kain kingo na kain nyurngo tikin du we ada in kalong annin dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi boy ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora ker kis in kwa ya kai eling anni bulul king garaba lakin ji ngamin kailin kuro ani nalan ki du wi bazi baba bando zina nay ba na duwala al baza fi ba nan ngi joki nyetti ni bulé e ba jammer bulé delé

nema wale in wa al benedin beledi kano nazin kalung kain kel male tebun kana kain jurun wale inu sanga dinga kwari ngal ba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi ze bas kawe na do di kore kangudo kuin ala na kuin gin na kilala lombi ndora be ya kringa bangu ba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedu njang kwazin bal fie kwa bang kikion gitio kin kul kio karein bawe ba lakin ki lombinde lombinde na kwengi na egi idine egi kion war kwengi kide ndora baza anka ba anne gitio ki kulin anne ngi ala bas kawe na jarwangi bas kawe na di erbeza da gi dio kelman diole imbeleng indora ne ura gitio ki bulele albaza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denja ile jamela keba denja meridi ala dawlo ngo kay nan kwe nga kay na undilo nan uda jito kulga za zere jalla hinde mbazin jeng dem bagi ba kay na bagi kaw kay zina ezi kwel kay zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kay zina in dio kay doing gel masubuna na subuna arana kaula na kay na kaw kay ngarji gabas ki lombing kaw idi ne ki wonso ngaki jamel tewa idi ne kinzi kan denjam milin alba illai al ade ki ezi kalon denjam milin bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga kauba ezi ba da kauba den dora kwel adan songa kuma idi ne kalon zi ki e ki ki wonso ngak kwel na kalon zi ananga killa ilin ki ozi e ini na maninki inzi kalon e ingi dongal dan dizin kwa drink kwe ka dalon tini la alaji jangana udonga ji tioge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji tio so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al doing kwe jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni ro il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun time bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na demba ginjale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhan ele belazi in belanga zia kinzi kalong in egin ini na kaya ninyurungo tefya adhan in kalong inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale alqwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja diriba ba jene kakire jangi dina loka kirele kide dalle danga ne le kayantarnga loka kirele zwinga kayantabu loka kirele zwinga lombinde nkwelgi loka kirele skwi na ere kabaze nyalo denkwela dempagi amin.

jajalandeni kana maIsrael vasi inkwa na maSlomfi inkwa kitiyake aila ibingo sisu atini gliama vitonga na dema baba na bon baskien sunga si boruntu le dema isbao alage die nyawe longfi ini alam babo na lang itsu si sabanga isbangar na lang kien koranga bango ala li inkwa kit kongol ala namang kwa kerenga si ki gavala kawungi innawa belen jandi duo iding ala naman duo kier si ki gavala pui ala ngitlole on duo ikna barasi ni tanas ye dio akiawa na kilmufu ya askiawa na duo ikna kire mbara yura aranke nge na mazba utobu mkuro na de mbara si tana mpui e duo wang ki dema ishi le dikle on idi ngalang duo kier si kilmufu ya emba ala njena kia wako hini wala nindora le jano na fu na ina lomba ala nkawe idi na duwe tala yesi pui kilmali aski awa ala mpo nama in ungi na isi kabingosi inu wa asan kien so mga si dema isi pudumo liha magis bingosi di yankuli lomfi suru westi efi ya asa e kien ba ngasi pala pala ala nge ini nama gibingosi suru nyet ini ade kin ungo nyet si bagi ba nastari nga ba ina se ka ato bingosi wa nama di nyawe lomfi si boyingi na den dora si baba na peya liya was kien so mga si jal jalan dema kier nga budumo na duwa to dohing kia wasi ho abi nyawa di en suru itle alagi bingosi di en kuri lomfi ini aisang ati en na asang kia wa boliba marra nga mas duwa di kilmele kia nama puya eha nama den bara sita na puyi nama kulni na kidema le dekle on yesi bangi demin bingo den iri kilma durte age emba bingo si den iri kilma durte age emba maramba fuya ben duo tulen ke wan ale pu Israel le asan le abi utule si bang borun kinanga dale mbele mudo namas Israel asi inkwa kiyo njaru nga mburu nga kinasi pakat abangulo ba. Ala kwa atubu kwa kaye asa ndiye ngatile banyi. Ala bingo si diye nyawe lang fi ini ala mpapu. Bela njanding dali. Musa na mayen kwa na amu duurik ujiti wala korong fiya. Pakat dele asa inti ingi ba ama yesi duo tok jagila. Marang basi ni tingi ama yisi kwa au wala iska gile na ye jitufi. Na amu duwarik

derin bilin andale musa na mai israila zin kwa na ba bikin wanda nan derin banne yanga shikali ya baba nan si dalima na murtan nan trin bila dele sonaki irina din yawe long fi aila bin wasi muslim buru lera ba kemba na nan ti sodik daliman tabun kiyar na sri singona si amas dake ba azan derbo kelba misraila na bi ato banyalan kiyan wanda nan bero kilma nyoke baba Nenga si kelia baba, mfaka da bidingolo balangi keliti. Ini na diing ya we long fi, doi alang kiang wanda nga si diang umye ero. Asan bingo si jofo. Ntobu ha. Alang dalima si ing kiang wa, diang tasle duola kie na tong tungo na sage ba. Alang tong fi ngi na sage. Na alang awa iba na duo kie el nas tong, nas judumo age. Na diyan taas le duwola ki no kurunga karma roo. Na diyan taas ya dorola fiya ba. Alandok diyan reypingi alang awwai ba na duwo kiir kiyan kurunga taas ya dorola fiya. Na duwo dikla ki na ya kwa yingi namas kain nas anyanga ba. Alandong fi alang diyan loo le awwai ba na mo duwo kiir na nas ya si jay. Lea nas gal daliman tabunga si yin kwa. Diyan taas le duwolik le ke nas kilma nyoke ke na deer kelifi. Anan diyan tom fi, ini ngang ke mbrangang kilma nga si nyoke afiawa, alan keliti na yesi. Lia amas tobunga bile kagye, asa dalima si kesina. Namas dalima si deering tobunga kaon. Deeman jabo, Israeling fal. Musa namayang kwa, ni ama deem diging jabong banne. Main ba maale si boy ni. Li ama gis bingo si nyoke kingi na is kini ni. Ba gis bingo si proje kingi na is tari nga kawa. Tama maale si kawri nye nama deri kwa nye. Bibas chinga si dorol ba nama stule ba. Li ama gis diyan kuri long fi bingo si konga leja. Ba kwa ke nyet si kisara ba. Maranya nga na dokola na bayma na demi wata si bas nyet kien suru nga si bondi. Nyet kien suru nga si babong. Anangi bingo si diyang kuri long fi ini. Anangi bingo si diyang kuri long fi ini. Anang bi det ba de makitile. Diyang karake. Ala diyang karake. Anang kwa kilinda kya kimba. Ala kien lole ba. De manjawo ating surule. Mwosa namayin kwa marang ritodoksal la wande ba kwa kilinda male. Ala ki diyang kuri long fi ati ini alang babong. Asan binyet bage in asa namang hestingan de masi bage na amuringang na kananingang na firzingang na hewingang na yobusingang de masi ina isi bingosi diyan kurilong fi kwa na isfale na isan bingosi ungan jitonja akawole alba ala yen long fi nga kir nasi bagi kawe na alang dorasi abobomba na korong aba Alan dorasi apa mba no korong apa diyan kuri long fi ngiri. Kurungan jande. Musa namas Israele na si inkwa. Na amas demdik si ki soga songa dorol ba alam bero. Fakat kurungan si ki bau abande ba. Alan jiti ba. Idi ing nas bike inkwa ba. Madilin kuru duolay. Madilin kuru duolay alam diyan tabun sekia na ijal. Marang kurungan kit bandi asa. Kien kwa bamba, alang kie deman sor jahabila ba, ni ala yanga si ber. Namaning kien kongale poye na babong. Jawdongo mbele asa jalonga kie ba. Musa namas Israele nga si kwa, namo duorik si bumong na juda kongi, surut le ala kibimo si jien kuri long fi, ini alang babong. Naas balomba kie na yesi pui, bas kwa bae na kaula na itlo si karre. Dulin tas ki dema kiri ngala denda kike. Asan demda king kwa bayina. Nung kela dulin lole. Nung ala morat sor akayeba na ke balda kilulba. Namas ro itle kare ala kien koro kere gila. Na ala den surusia kayulba. Alang itrole nung si kwe kure. Liana ma lawe ngang tisonga kela ala iya nga si long fi jawa alang diyan tari ka. Alang ki long fi nko na barka nga kawal asang bele kande.
ke wande angin nyek na den daging nyat na alang iddemin kwa bayna ki en kongasi nungin ngiri kalon alang role kwi kurin na alang inanga kain konga kin kewasi aji nyewa na kain kung yesi aji gilewa jasos kin kwa Israel si daeng yawe alaji diye ngun kwe jaranga alaji ngun kwe si jaranga ni yala daile kewasi ho kinye kin kwa antas Israel le asang long fi kin kewa jinyasi faso na asang galbi ungatulenga alambi ungatulenga ba nas kin kewa jinyale te nga woro ala di entas le ho kinye alambi ungatule si ba long

deri din bela nyanga jo musa na main kwa na mabi kie mwende ngan deri mbiyo na magi bimosi lomfin kuro ininas botte mo na mam si ya ga denga si pergi na mas dik si ya dik bernyanga na mas nyanga ya wangit ya si tau kili na karu mabit liya na mas juri ngan lodo mo na maden tong kidwa jundi asande mba na iya si komola liya na mas tong fiana si ya e liya mas isi tulega ba jundi na jie sabara ya kwe liya amas yesi tulia enga ba bajonde na je sabata la kwe na idia si alanga julo wa kifuda no na kwe alanga fiaba ili nasi ya idia si oranga vya dogola tobu kwa mundali mosa na men kwa na amas duo de dik ya uki yebang ya dik siti na ya kiersi na basfia amas ya ya au dokle dogola ki namas kwe apadun ya idin kwe o ya idin kwe angala ye basfia ni asake dogola si atikangarali ya marudan kwe apadun si teudun wampia ba atile ya idin kwe ngiri ale basfia maramba ilonga sang ya idin kwe si aping din ale basfia ala nye si de ngati asinga o ini ke ngotale dogola ngiri idin na yei ken kurun tabudumo asa apinke anang ota barna ngiri bau kwe kakiri ala bele kelamba kwe tabu kakiri ala bele kelamba musa nama inkwana amal duri kwe tabu kakiri ke ala den iya na bang bele kelamba ni ala dora kawedia na ya kwelba den ba na iya alangyesi kaya nas dem kwanto mga lekela umwanjande loli asan kwa ba ina si ina nga dahin kwa yin tabus kakire ke na dahin bele kelamba na ye jito si fi na kirane alang nye si demin kwa nyat kikido mga kawe na maningway na alam bi ded ujiti si di yin tasle barang alang unga tuli nga kwa tasle ferra ingi alang nyat long fi si kalikawa ba sinja duwa iti sinas kurule kalbul. Basi nja. Musa na main kwa, na ama duwa di jitofia, na maske jawokande, na maka ungenas kurule kalbul. Yese fakada bonde basa ngit kurule lol tok on, marang babo, na kide sok surule buri, ili nalong fi duwa iti si basi fia, asa kurule kalbul, na mangway. Na diyen sursi kusia baba, ala yubi yungo si diyen kurulong fi ini,

ina kain din ana kidding alba kidding kain ura kain kilana deing war kwa kana songa songa ne kidding ura songa ne kidding mara ato den ti le ana kidding lompin den tong illa ada makanga ada makkan den makanga bedel na tong illa ada kwa makka kergiro illa ina den le den kidding ina na ma uru kenen beleng rimmingin kawe lompin den den kendo wala kila ala kuzin ala war kuzin soka war kwa kila le kuzin sana songa ada kila ada bidul dele kuzin at sadonga ke irina kwa songandi songandi kain na gitikawe ne gitikawe kwa berga gitikawe marang eng akawri ala ndir kongol ala lomfinga kirtongol ba ayiti na anay karge bat anay koy na do ara tidi kya kila ala amu amu kila romania kain kila na anay kirding na kwadi kawreli ni alan kwa anay kirtongol alan kwa lomfin den kirtongol na indi kain al lomfin ken dogora kwelan diung amu in kazing na dion tugin kazing klazi eng na mena anay azi lomfin ken dogora klazi giti kawe kaimberga war kwa klazi giti kawe mara kaimberga kawringe alan dirri kongol alan lomfin ya kirtongol ba kawringe kawringe ingwe ki alan lomfin den kirtongo na dirri alan akongo ba idina udonga ke tulanga kila na bela tulanga kila ilele kingo gis jobeli dengin ke kami ina dine dio na kwadan ka na kai gis ngoskobo nenzi kalung lomfi ki ode de jobona ti na ki dele dele e weingo ni kwala e weingo ne idin idin argi ki indi dio ka enkel male gis sie indi kyal ki dele kani ki adri ala nga kongo ba kamera ngai lebele di kwe marang igiti kawe na kwari nga songa kwari nga de koyi marang kawri ngai alan alan diri kongol ingwe ki lomfin den den beleng na adan kwadi lomfin den bele ken ken de mona ken bela kamen ki diri ala nga kongo ba ningi nyati ndi biru na ma watan inkalung kiro ka a kwa ki na aton den ti le kayin kal inji dio kayin lomfi kya idina dayin jayin ki lomfi ngun kayin na dayin anin kuzarok lomfin kuzel idina kila lomfi min tinale al ezikal dabu ele kawiye ege jula ki kay dron wazi akola ba ki kay kay dron wazi akola ba ege jula na dayin ngun kal dabu le wayna kayin ka tiya nyettinde e ba na fadogis na nama doge ania sogis amin barabates amin inenin a tarni wadi sikel kam nama kuro na ayin onest ken ken gari kwawa asogis amin barabates amin

ini na nama kezin na kezin dok ine keng kerikwa kena kezin im kezin ine ing kezin ine lumpy im beleng in domborele irim mengkawe dua lumpy keng demu dui alba ilong ina ilam ilam musmar ilada ana lek kedul musmar ada ba ayeri lole ada ba loka kira delek kirgul nas delek kalde ba dele zongane be ada ba de ana lek kalde ba dele zongan dio duri ine na nama beleng musmar ingwe ilam musmar ek kira ani eri lade ke kalde ani ay ka kira na ay ku ayeti na aridi ay diroy na ka kirei ba dar musmada dio emri na arama il de marabala long ayeti na uran diroa enes eridi bole kiba ba dar tonga dio kanina lombezi ki manden tole kwelna ki kain kain nyuron den tole kwel lombezi ine dok a lori kenagal dok embeleng duo lombing ken de morung alba ilong ila ila kure ila ala ala ada ala ilong ina nanai pogande foga ila da kulli mana duo dele uro anavi badar anadwi kulli mana lole los jawa adaba lo jawa ine badar so karadwi ine kura albaza adaba adaba na ge kuo ke na kuo fistindi kinye kura adaba kuo ke na kuo kinye na kuo son kulli mana kuo son ngadi kulli mana anavia ne et anavia adaba atengele jawa tengele wala ay lole jawa bak dar karadwi ine barak ilong eti na uranji tiwon ele na erbere elnes ken uranki nyetiwon makka ele kimbe ilong ki bagal dar so kirdin umang erbere elena kolen jazi alombia kirdiba ba dar so kirdin ayeri el edin ki wodi jazi bagal dar so kirdin ina dok imbeleng albarok ilang ina zurilla amma kulli mana anavia na uranji tiwon enes ere burili deri alba dar so jamal jaling deri alba so jamal jaling na ina dok alba ilong ine ine la ayeri tulle ilala ilonga lombing ke demo dum nas jiti yelinga jiti wonas en yelinga e da badar songa nyidi na lombidi dem kwel bas nyingi di na ila lole ila tile ala lombi lombi kis ki wodi kirel na ka kirege bi na ngis beleng dilo gis embelen do ngwe kaal ayna al alu na uro ki nyettindi jial ko ngiri molojeng na iri mo taban anadi anavi illuyi waza ki la kwala nui kara e bas jedel na lombi ro kura ki la ade e jundi alang alang ela ya zundulba marak ada jundi alang elal ginura da e jundi alang ing amangis ing ebas long alang ki kyo el undele kyo kuro ina anin ki ingalu alji jio ke marak e al ele ba ilu ilin kyo ka krevel na so ke tamin barates amin elazis ala zis tobun kay gilal imbele ura ki tio kin kul al dain tuli nyelia elazis tobun kay na aso ke tamin barates amin ina ngari naman so atabu kwale

0: Nakago, Alley, dying or and then to skele alere the summer poral kaying goringa. Kidang and dalika utebele alley na orren keng uton kizika alang tumos awatabukwale alley nas inang krinsei. Nanamai kwela lambel na bagunye tinding, duo biduo alke, elawuna kina lomba deleng albat kaying king get yoran kikirting on masqua kel kame anam ki ankiel. Lolo king kwela sambiru nyet bel elawuna ki u akamba biban na ubang. Na kine bi nyete na mengola san suru kanyingi nas kayanga ra kirgona stabunka kit al elong al kwela ngabun nas tonko na bel na bago tarasindi na rimmengizba kital kayingi asam belanga suru kuldo a kojoje kital long aldan tule kayingi alang utkana to akabe kela unden dora aliene de rimmenga alingwa dongore jeng eten sokle na mokwela dongore jeng kirsimo na documenting asa do kayina kiyoba alan si dai mbere nga makuli mending ine maram benke nel na pago dok alan gis songa iwar ki uto ki dari lona do dongore indeling ei ka indeling lia soga tabu kwali wala dongore jenge ai ka se al gis duiti ki dig dok ilalong dongore jenga er beting ke en korange wala illon dogal ba duldin ku e den diten wala illon al ki alan duen rangi ei na mani maram ben si dolpa kawi na elnes ke en se akwa ei kitale long alangs fa yo yago mara menes kwa se donga yago
1: a so isa mi ngore kwa di ngi dilingu he donga inni a are sangale mbi kwa kul ko isa bang na alang kon jolang karabang kwa kitel diele jamu yi ay se bomungo na kwa kit gal al diele jonge ay se bonga awne lom fi sorne dioker na daraga sfia a del dinke en kon jolang a soy
0: e ke borai na ke borvatai e baranga kise kinna na mayi na kel na kago alie alan kawar unse kin yella gel del disi duite na del disi e per rapie wala yella gel duite na duldin ko se yese den sur se ko ya undula e na lota lo ngana ngi na pago taga fegel ba wala illa long dongore jengelal erbetin ko dio ke nas erbetin ko tarifi kidik dok e kin na mo to ake na sa so ngena mo ko la san kerri la na yela mbele ye dombare so ngale ke e na mindin dok asa kayin na dok akio bata mo la mindin yense kawar ai mending sing itrik dying ya mo si takadi kelkam ai le namas kay ngona kay ngana ken sa kawar kit al elong a alang kwa asan ka gore ki porene ki porpate
1: sai

0: Aso ki bara yinda ki borofata ki se dayin amasi ki sen se lombinin romanja ila wuna ki se ke mwesi nga kitalfia na do ki inkarote asa ke inepi inala lomba liye lompile nga alwari lolo kensi na ke na tarifi ila wuna basa ke inai ousi mpi na ki asa kalomdok dengu sinye nga juma ba namanin porrenga kela ilkeri kwa kwa kital asi ke inga na akeleba. Bar nga ki bora ina ki bora pata yadbe na bago kise yei dayan bilal ite rin mga tena kwa ilan deyeng kiti mo bara taarufu wa aljel na jago doko so kisa ming doko ila isa ba ki bora kisa ming kiso ki bora pata yin nambara ke Amir abudi abudi doko so kisa miya gai bara ki bora yin nambara ke Kashmiro ki bora kisa ming burdu maramba yin ke Sinman Umara so kisa ming ki bora yin nambara ke doko Bulgasim Hisen doke borake samming daim barake ro guatsana burga sana bangwe sana ba murungwe asoge zame ay barake boraina ke borabata ke kemaisi mai kisense bele murun in long alang kwa ina rankin yelo une murwe kisense yal kwa ngame kidi mere ngame batali ki gabalai na was orre kwa bandunga tim murunage kise kika kirinsa benalon basgeza erikir gasitan alan kika kirin na den kilman ka kirin na aliyei na ko engariya arrukonden kuri walgal al malik al ghaba kariya kisense kiborei ete bar ngana mena kelen maramenete nama utonga ke na sa sonata gati ne gena kwela lan den kirsingo aldog eten sogle mentore ke ne tiripe ngana mang eten sogle na ke ne tiripe orenga songale ke innan kulinga songale ke nanduge na dai ngore ke ndok sa songa pisindi maraki nama mending kwel alang tongi siti teska kidal dai tongi asan kela siti teska na de ngara tole karang na alan dokto ka kawe ita longal inalangi ita tole ba nama stole na sikele ete merama de lono duo badjeng inang aire lompi ke ngwe ni neji in siji walji dulding kwe jang na ki galen kam dulding kwe yal nyokkei ne area sa ke ba yesi dok gani ngal kane dok alba lompi inni adi kuo gena kun adi ka gena kun illole adi illongye ei dulding kwe nazie dongare indil uto hong era dongare jeng ei yesi al se duiti namo welang is illole e tri jawar
1: asoy na tane asoy nina bele dongore jeng bele dongore jeng yani demining apui na demining dombre en songwa kin na jalunga kwa al ulama kriya rimmen kawe nama gal asakangulul do sidinga enen jwa so wuon ken dombre ale kangulul na do rimmen kawe bele dongore jengin wala asadu kam sa fungfi otan songwa ale duiti nama in ninjwa yesil lomfi al iringi lomfi iringi sunga ilasi kangu alasan duwe long asan eribirile dongore indering nama maning aba erdike jalunga ke ngasan kikalon orre kwa dongore duwa belon na ze dongore indering minding den ananyelo na konjol fi astinel ba
0: ya
1: kangu ngi la anuna yeden sursel luwel ba yeyi inama digi
0: yeah
1: duo al ilong na se dongore je ke barang bele se kelamba inama dok digi duo sa dongore jonke kwa kerenga si ina luba al kwage duo asa dongore jenke den sursel lu al ye kwang iri erenge duo asa dongore denke ken surin kuro sa songo futoyi nes yesi ota kernga ngu nam si lomfin de ngudog yitia duwa sa dongore jenke kwel alang matidok yani kwang si baw na kempia na kile kul na makage
0: ngi marama inkan togul di roy kin kan togul di roy ay kin sen ri togi ri togi bawla kira sin
1: ri togi den a den jamen togi marankin ota kul den di yukin
0: yang
1: kin ota kul den di yukin kin nama kila otanga yenge asad duo asad dongore indeling wala duo sa fungfi incoming al war fingiti na poiti walgal nas agenti walgal na wori indeling loke na lomfin kwa al dongore jengin sabba kwa al ilong no kuringa kain ki dongore jengin dora al yensi kien kuringale bawa namas kwa kela el al du kwa kain ne die lole ja
0: aso
1: yani kase mitile na mai sai enga nina abaka ngine kagila duoke ga ile alkuri ngkuri kanga al yei na dombrandi yo a kena kaminga brown brown kan duo basi dongore ndiri
0: badba
1: nemas duo el duo nyokedi na akenga ba na njela duongi nan kai ne mamarande ngkuri lore yo kie al jure duo nyeka nga yusuf
0: aso
1: in nama yei dongore jeng al duo ina louba al duo ke nina yesi lori ngang ori degin to ga jawi hi na ilong na ding anga maranji ki la koranga a namas ni inala ndongore jeng namangin ile ridong akuro kin nama yei na songa ke ba oto jegila a lori ngang a deldingwe abe lonnes yesi lomfi ken ke bin ko ngafeli dosi dongore jenke nandigi sur din ati long nanun batulle jami nanun simmo jami ne pis jami na ke watulle ja ire na sidok dongore jen jang kangu idingi na ke ota ke ina kwel ala rang kilal dio din dio ke ile dok na mai dongore jen ini a dongore jen a kuringa si jundina kwa kerenga si yani ke en kwa si ali di en kuri nungis jefel na inas lomba alkwa mi kimi tilinga menga tabusi yel nyamal tabujang jise suri na ibu aba sura ke ba jitte bu dagala nga jemba nema ila ye na tarai aba jumong oto aliye na kuri ngale kin duo al kuri ne ire renke ya kalas menga kalas kal ko ang iri ang kalas
0: ka ria la ke batane
1: ria ala ke ba marang ina lomba aba surdu ere irtingola
0: hi tebalama foya
1: tebalama du foya inema ye na lori ang kuringa kundula na kawitia ka ngungi idingi na ze sursi ari to dog aluba kala surlia na maye du ere na irtingola inema ye al kwa kaina duoni kuri lianma kwa kirtingola wala baru irtingola na majel na jumon di lo ilale nina alia anga na brown si inalang si a kataba kongor fiengi lianma ye namang el na kwe tirik el nande murundo kola le doai ba na ye ina kurintio na maye ne tabunya yene na liaba kiyo den kerin ota songa kain na ma kwa lalang en kwa kuri ay kira a dongore jeng dongore jeng al lori ang kwasi jebi a durum jebiti wala kwasi lo security na lomba lanji irejang
0: na ji do asin jalumba
1: na ji asin jalumba al ji janni na alandele jawi idingi ne duasa dongore indering yani manem bele bele sikin lak risingo wala bele ninki batar risingo yi yallon sel pi ay lekin maram belen nin kangu idin nes ji nungi jefel yi wala kwasi nungi jefel wala duola asaki erdi kay ille windual nyokey yani ninaki mitil al duo kenga nama dok yani mitili na dayen orreke na kwa aldi kawe nama ye duo eting teldi me ina buguli na kalas nama ye al subu enga na kwa tombole na jammer kel di na kwa kona kawe yesi den nongore je ngile nama duo itirike kwa ndi no sungai ba ni na duo ba kwante go ilolan kwa ire korol ba yar be nama yesi buru mo na bona na katabja kwa izem pia na katabja
0: na kaum
1: egel ma ile ye egel na na digi duna nambao na sin kwa izempia nangi gal katabja kwa ndio duna ma nama ingi nama donga sorja nama den sigin duru ngaro nama kwa egelo to duwa langa jaba
0: ay
1: egel nama salgile ja in nama kai nama utonga kidia allodi an dongoro jeng kwa sin longa ringa le duiti na yaiba alji duo zai dimbar sin jelu ninal gidele to lejang ninal injelu ni al eri jurusi yi yeri to dogin dawa alayba kin namukul dongore je nse kawngi na kale kagil nina aliyesi lomfi sunga iringi ne iringi dai ire loke nga sa yago den kwe sikwa aizikwa yi kazi ngwa yani surungiri inara jo barangin nan tiptijingi wala surusi tirala nga jaramba wala gal kikuring fuko ngase alanga joloba ire asa jumba aba genus tende jadok nina ikire alanga jemba nina fuko si alanga joloba gikuri inama kai nama kanakila lalekang fa ilalonki alandu kainga nama dentu lentu lekai lomfike long kelonga dingale inkwa arrog jengi tingar duja unge al duja ngi
0: ar
1: rokonye jeng ne ye irijegi yi ine na malonga de ke neski ki nga si yiti ki el del dinga kan na makwela lan do din sursi ji irijegi na ina lomba algi wuwo jegi ji ila na makiki ing are nga ne kiki otakul na jel na fulsi jaw na ilong asabar nga si nungi jefel lakin marang lala ila yaiba lom fi aba to kawngi na kagila na kemir sala sikagila alya ilo ba jumma na kwa kulkile kenye kwa na kwa ndiza ta akal ngitin
0: akal ngitin ba badba
1: ni na ba to ki na dawud sikagila ina na makai al kwa illo na kwa dinga kien loading ale kain sur ngale za take yani duo al buguli e duo bugul kai ka salon ba yi hi duo le ngamal jamaili hi la lori ngal buguli ngamal dogal duo al akiriba a na ila la ngwa dogal ngamal ila ko al ko al bugul way yani bugul nama kai al duo al jamaili nama wala galiya al sa songa birnyai yesi don nama den den birnying ila wala duo de si den buguling ila yani nama ska eng yani ire nama ske kong dongore eng ila il al gis duiti songa gis jota lo duiti lakin marang ina lomba lomfi na belem alomba jialge na jamail fia a alanji na joy long lan jonnos lomfi sin joa asolom fi kasi yi ne innam bugul jewa wargal ne innan tulle jewa al gis aso amin na alki kuri aw duim bugulin aw nas do nyankwe pis ami aw yankwe duim bugulin al aw nas do ton insi pis ami lagi marang loading am beleke na killa kurti ne mbereng namati yi ay ngwa ka al kwa ke nung yawiti ar ngiti ka ngu al bugli na duo he do beleki na belesi kin namaka ge al duo ilong ayla ridik ini neskideng arrakalomba kinama ilong alan duo kinga idini na ineri a kataban kongorja yani otan songale kriti na otan songale duiti na maran ko ilalang en kwa ala kaungi ba alan en kwa alang innalang keng na jato kurin lianin kan yo otan songwa kin na diem mitil kaldo a na tabun kari a soy samin te dolfay ndiawi
0: egal mara men ngeli na ire kallo di kene jinjwa do aba buguli dem buguli na dongore indiren wargalia aba birnyai ya na musgal dem birin e dongore indiren mara kase bas long kininin ki buguli wala ki birnyin dog eting e jirgo ina sa kan ba mungkin nan ya ke na birnyai ba ye do na ma lompen den jeway birnyai mara birnya la birnya kwa dogi tin del dire que le nuit le kando kwa
1: ngulo
0: na lompi de ce long birnya na birnya lompi ka se long kele si wala
1: na lakini mara ngel lompi lompi nden jalong
0: mara lompi
1: ina lomba na dai lompi birnya na skoba al din sur si fallo wala din je wasi lo
0: kil mazi lo
1: lompi e din birnya si dios lo
0: dios long illa
1: asoy
0: na ina lomba in sur ini
1: sur ini
0: al dalu le be la wo adam le ketringi
1: asoy
0: na dok abonin ke nan dok e ina lomba dogara hansomi masalan wala gal alan iting ani nda dogal al ani elaw kila dorondul al dongore yen kila dorondul na dongore jonge kase bas long kwasi yango ba dongore yen
1: ya dongore do kwasi yango ba
0: kase bas long kwasi yango ba kil mai diyo
1: kil mai diyo bas ina lomba al ay kray na magal ota dia kayin na dog indelinga a zeinina ka aba elon nijire ngara jara ngaba mat gesin dog ka oto duo asanto anto badin ninga namaz lomfi ken kabin ko ngapali kase kila kabin ko ngaisa lomfi na anjali
0: namaz ya
1: lian mas dongore en hi namaye ila ilongal a gurendio aya rekene na bereng al duoke den jar jar ngo kay namaz ki rita kay kalas din namay ngwal ka dile sunga sanan
0: ay
1: egel
0: enda ka ungel
1: ayla ka lompi kino ta ini ne yine ini bana kingi king kila na pinge le na pinge na skoyo min suini kin na makage na ma lodi an kilo kin na kan abay lo na lompi king ke bin ko ngapeli illo ngasa lompi si asoka min lompi ayla ka kino ota jane kita ke ba aisan dongore fi a dongore alanki en dongore jeng a na jong na belenga kilak jirsingo na ma oton sokle ke yin a dayin jale al kidel din diyo kan kiki nota songas dongore kindeling abay lon nas dueting yani kimmini angwari nga jang a ne kimbar nga kay ne tin nyoka nyokege a wala gal orre nyokei kwa dinga kawnge ne kaminga al duu njurui na alki njurui na kinota se ke ota se a nama nama lodi an kwasi zie a alloke dog ire gurele mbereng algi kinota ani alangi arri yani algi kinota ani alangi arri ya asalumba itingi toy toy ne ne ne sura ngate bungurol ene min sura ete bungurol asalumba amalele wala tabarakle ne ne mbeleng a ala kinota iringani alangi e alangi arri dikas jaw in kwasi na meskinga si yitia about toy lonage lomfi ken ka bingo ngapoli a ken kabinga jam mayra kala ini jilo ngasa nyesi asoja na asan jiwdo kangi wungini ire mate dinga kay na jari ngweli na indok manin kile kawngi a manin dok le lore kawngi alianga na abakuri firaun nyanga na skabingo ne na kala kenga maranye duo ker kuro na sasongazin katabo pumfi yina denin surzi songalew le mantay ngoke ngota kale si asan taringa kidpia aliye dog na na lomfi de ngun ini yesine mes yele yanma uto ngaker ngapiyengi ne mayene ne skwe itirigel yi jela duo ngitirik ne mayesi bona tugaja le akira wata mu kulde ndonga yi ira duo kila ota sine mayene tarik lang lampia aliye kwel in illalong asan lomfi mbolindi jaba long na ka eri donga a na den taras jaba na din sursi jegila na katabaske funja kayleri almaji toga wena ma abuna duo kersani na duo ker coronas den tarvia inna mayi ninal otto do lodian kuringa kayin na nama kena den kurin fi torik na ma jammarin on lia albas dongorenga lomfi na magalen kwala inyala iba na ba wona toga ja na masgal kwa kerngai in na makilage na ilong alankila watan arkarang na mayanga naji injwa al bugling lompi kwasi na la luwa al mati kwa kul bugulage wala liya nga kul bugulage marang otakir nga kayin asoy
0: aso ki brain ki borbata mermen ki sense ki nyenge ten soglar kayin na tarifi abo yonan jagila kasi fes long
1: na miningan diyan jayin asa ye al tarifi songay ka ngungi na nuna ki insidiyo kang yani miningan si songay iri kagyal kwa kre makariya min deldin kwesi oto deldin kweza ta kikai sorongale kwa dinga kainsi na kwa ingawrtia ka bailo na siminingamba manato katulia lamba
0: na lolo ila kanu metel dike
1: ma inangi tarang asa kwa sunga ya asa ya
0: hi
1: kain jeringa na kain otanga na kain koronga na kain kilmangampi na kain lelan jawsunga na ka kulkeri abai lonos duo na kwa kalas kaungye na alnan deldin kwesi dimbara si abas eridonga keba gibenjelu na tulaiba annan dinga man koy zata na injam en juro asake ba na de ka aslo ni ne otanga rarare ngeba na kingi king belenga sunga awugal annan ilondok na ilon na dimbare wala din jaru na ridi jane na ma jawngi de sor ereng na jirsing ni kale na wen nanglo lakin mar ni yidi yagis illa lo allum fi ngwa ka aila ane aila dinga ni alangi arriyi sikaz jaw asoy
0: aso ke bray na ke barbatay ke sense barngal benas kelbam ye dongare jeng kisi abako elangi dele kawngi dongare jeng ye erbeten tabai enalombe alombe den tabai erung neji din surin lo yiti age se jiki jang na aljanga na ayjela aljuro aba jongana jeranga ji aba ilon kaynge anki do ale do bi do arke kala watan goro akenga ba aba ilon san kala watan un dongare kindelin na kala watan ala mending insiye alye do ke na jisi inni elawun neji al dulding ko jang ho nyokejang injegil eten sokle nyuke injegil wa alli do ke na din do ne biyalang ji jenes jenga jeng na san kurrajong abari tirigel na borgo tiowa na ko ire lan dio jel wala par wingal anda halong gi se sa sabaiti jangiti na na men kamen barnga ti wuto ma songa ge e abako ele san kilo mbinden za bakir ruhi en kire kerite kaluno koron sa songa ke yi ina dongore jeng den saba nama dongore jeng ki koran songa en alba mera men waringis nyer nyer fia akwel basang elele songa kanyi na ji mara men kan do dongore adinga dongore jeng kan kan dongore jeng kergelge kase bas long
1: adias
0: bas long men den bas long dinga ki alang is kangar ke nga pansi alang is kangar al dongore jeng al long ki dike sa duo erike nama dongore den na kata bere jeng tikar nama se ai ida aule nama dongore de dongore yendinin ke dokke gabalai al ko akidin bilen kama mustahi ya duonin ke gal eten sokle abaka an ari as alumba ari ke nasa alumba ne duogis kase bilen kaka namas dongore indelin inne walgana silo asan itin turno gore ki masalan illole ine namado elalole dogla dongore yenke na tarifi kasa alumba isle namas dogi long kidik meram ben
1: ela jeka ning wa ngi wa al dongore jeng putoy
0: yan dongore jeng putoy e li ko nas yanen la
1: dongore jeng nas do dongore ndene ne eri as lomba
0: kayin sinakanni
1: asoy
0: na ire namas dog dongore yende ke kinka isga langara dik asa duo erike
1: nas umvi
0: na dik asa duo real lomba masalan namas dongore ngi na ka ba mburgo ba no serial lomba namas duo namas dongore en
1: ela sinama yenen ko dongore jeng puto
0: dongore jeng puto na isle dongore jeng ela alduo ki sense kesi na kwasi inni inala nginalba lompi kwa kesi na inni
1: egal
0: na pakat ina lomba na ide
1: na kan ine ine nomara ine dog ila dog ridigi ila do dong abay londo ki dongore de ngin dorai inni
0: amke dongore je ngin dorai
1: hi ila yena lompi kwa inala nye alde molok kwale bawa
0: yang
1: te molok
0: ila dio ka ba
1: al kwale bawa ka ngungi idi ngina ji ina janniba al lomfisis injelu e kasi ni rele ni alilla a sura le kwa aile ini alagi ine santari anamai rele ika tari au sawala sawba abe injelu ineri kasi alge lomfi ini aile ini asan ku imbar nga siangar na ku inga ala sina kwa kit asa ka imba ila jiba lomfi tari na jaw lagi marang abe ji injangirel hi ya kai kino tal jeyi ayla ka ani ala njone nja
0: kwantabung
1: ila bakai ila ba jidin surin ala ngis kwa jisi ingengi ila jin njalung ila namaskil lom feelinga tili lom feela na mayene kwa ila dongore jeng a kilalang ase jidin sursi nas jaw
0: yang
1: nakira tara jaw ba ila ji lom fi gis kwa lom fi kan gisim kwa ji abay lon na janni na joyang rijani al ki dora jani na aldi ndonga suru ranga na ini indonga goro asanga lomba wala galodi lembeleng aba ilong na eri na dijio na din kim futura nga jaranga man dolfa ala jaldoba lakini maran oto kam nin kan oto ba duo di embarasi eri ninye ini ni aba de njaro digi lembele la anisika urkenya sa eri pilan a na ye ila sha lauba na ye ina fiba na kado kasa torigin a na ina la fiba na ye kila sha lauba na ki ila na maye allum fi ngwa dolfa ala jaldiba aba lon na din sa daga jaranga hi wala kim futura jara dolfa ala jaldiba al dirigin jong egel oto ne ila dual jinjwa na maningin duosi ken al yembele nga sakie na ki se dongori ndelingal kwasi inni abas duo ilong asa yeke na kwasi inni asa nye dongore e nga sang kwasi duo ka ona ki ila lomfingwa eden uluk dele ala keba al sunga ina kila kwale bawa aliye inalampia marang abad duos ke na inni na kila dora inni aliye ngwa al ki idjani ate donga gororanga suru asanga lomba wale te suru ranga goro asanga lomba ila lomfi indi entari di mulog nama kile jumong nama lomfi le jumong nama kile ka ungi dongore yon futole
0: ya dongore yon futole
1: asa duo ria lomba na ye katabas jek fi albas long ati jua nan singa timba ati zie iwo asa lomba nan duwa wayngiti ba alam barasi ingo wala dorigi si ingo na sengwa jie kai in erie ay long na ay kawe na ki ka doray alkwa kanya ila na may ngering hi dongore jeng
0: futo
1: wala dongore jeng ullingin
0: ya ulling
1: alkwa jahala kriya do jahil yade ila namaye yi naman nifi na den sursi durum jebiti na nin kwasi durum jebi na sin otosunga jungo yi in namaye yi alkwa ngaminga alkuruduong yi kurusi kelel algisim fago
0: egal algis du kaba jurum jebiti
1: abay dogorom kuroba yi ne pire duiba walgal jurum jebiba din nus ban dogorom ngikuro kangungi walaga ngikie jebi kangungi idin na siya alomba lakini marang yesi yani ire kamsa spumfi wala dongores indeling na wenge ba awengi tiba alang kwale kwenye nama awunas ingalung ila dongore jeng dongore futu ila jamma ila alay ba kangungi ne jalunduong bakie balomfi jalunduong balomfi wala duwe sike jalunguong keringi ba yi anang otto duo ni jang na kalaski nga yenga nyenge mang zinina otto mitil singel zinina kinota jaldo kin yi otto gelde nga kayin kay na kiyung ayenga kwadinga sabe na weye na king marang eriya sa londele ki kuopun ki askalumba ki ka dora
0: eleva denzei
1: ki kou lanu ki ingi kurunyol risia maning arde nga jaba la ndeng rajarang ji taraz joba
0: taraz joba
1: lakin mara nyemi ngi nangal bajegila hi bas tarifina ubal ardempi nama idi ngi nes yendonga ko leke indele na auto songa security na pergete pergete nga lakin mara ki abakel na ri ardenja na azji wo bayne rika tarifi ele risi bas sor jandele na jame bayelan ura na gilde ndiyu kake lakin mara nyeng hi kurgule nes kumiti enama skafel ngiti hi ele duele nes ala ngi ingo nes no jia kai in rie
0: aso
1: kafi otoba ine jel nen nen jel de su jeli yani deng ay kirale deng deng wujile nan sunga alkay ay kona kaynes adya kimba kinotal kayne longtia mara den diyo jel na jumon jumunki nas itta tarika ka ngungi giti di jel de winsi kila wata hi aba ilon nas tarya joba na ka ngungi na jilel ba asan joy ni riden tarikay ne hi mungi nan ding aten wala ding ko si jingo hi nes wulungi ni real tarifi la nafila nafila bi lakin mara lodi ngang inama dog yene lon nina al dongore jengi nama ina lomba al duo ilon nas riya jalomba a anan duo itile mitili na sael anan duo itile bas Johannes wulungi dongore as jemba dongore jem futo ko mbar nga ilong nina al duo kuri na lo aluba nama kwele asamba den sursi yi a dora koyni ne jekin na aben gwalan dora inalan koyni na akoyel ba bas ilong alangota sungwan alam manin tinning ami na nanju yi nanin aba sada ke manin jungu na dora kuro yi na bas gal sada ke ba nangal awrengeng
0: aso maramena ilole na baduk nyetin kense ngel jinan jwa eten sokle jelde akangi naski kari jelde akansi kena kansi kena skan dogala ke marayeng udon ki sikana na kias kanumba eten sokle kese ilole gel aba
1: jan ilole majerma
0: ilole gel aba jan
1: ilalong alankainwa inwo se zanungi ab
0: alkamamang abang
1: alkabang na za kai ze sunga alung
0: ela bela ke ba
1: eriyanga nga ingo balala jingoni
0: eriba ke den tini
1: jingoni
0: indo inye den tini nang erit bulo alkese en
1: sekire nekia kumoma ele tile
0: nekia kumoma na yesi den juro ke in wakibeng indelinga nakie duetia inna namakai
1: inna may alki alki mitil al mitil ke ne merenye aye liri asabeto la liri ay piri asabeto alkwa garen kariya den tarisi ala jabum balanjel nas in kaleja
0: ine
1: nas ingre nas ingre leja
0: baraban
1: ka ngungi na ilaye betosi maranjioto nena kalilla di si yani illa digin tawra anga ne ires betuna otto in real balanjel nas futto in gudin ila toyila
0: kado kloro
1: ye
0: la dwege la gese
1: er kwa kelingi agingi si nama ila yeyi yani nina kimiti la ikere dikere na sungup kere na yurulel maraka salon bako akal ngasang nang kwa kie kam kusingi
0: badba
1: ege na oto al boteni le elna yani nestabu upu ke na kurai na aba oto aba ilong na surusi jewmo dinna ngal dele tana kawlu nangel anjebiya ba sungob se santaria
0: asinya
1: ma ile na inama yeyi real lon nas den tin ke nas beto il tile nang ala amba wala taria la fiba wala gal tabunga sa duti be inama ka ngungi alang surusi ina kwa ba asan dongore jem futo kindeling alang au na kingel
0: yewara ba die
1: asoi
0: ka nguto ade ke na kwa kigem gore ndio kama ala erdi ke na sitere den sala ya beto
1: na ngame ya
0: juro nden sala he do ite sa betel din juro do pa ngi kede ki kwete ngela e lo din ngiri do din nden sala ya dem model ting model gadini e na ite nden sala he betel na mana indo ngi na galite model di ogo ngi wala aini intavani abu do njo zakin belezi kin gel kwa zefe longiti ina itin kare yeng na kitik na madu gwela lai mwaye marame
1: inin kwa mati ine yani sala ya asin beto ba illa ba lonna al duo ay ngale opu enga ila mungkin ota dia kay na tirkiri marang abado ilon naji duo a fejana jurgulin mungkin nasin dinga jiwi maramba en tokan kambaye asa induo itikay naka na itin kuin ayanga nyenge nina ay oto duo pokit kweti kergerge
0: badba
1: duo kweti den yarkab jurud kulay ri abajane asa ki uto jame nyeba tiel marang duo opu na madeng ile duom fulung dem fulung ki kai ye otang arasi rengel lekin marang alan tebunti warati ile lekin marang nang aljijersing yi e ba denga rawar rengel ya na ma kale yi zi otto ba injua al ni tori yani otal siki te bukel guran kawna kel ne kingi king otto ba jelna jegil yani lor yanga do lo asinga awni njali ni izni njali otto ba jelna belenga itaringa rimenja alang ni jalan kelezi jeyi e gradan tili ne magal keri ke ridi kegal ne ele na keri ne kele longa si boy ka ni del ding ken konjola na kira otangal ji jegile ne ne ingi
0: na
1: ka al di njuru le kere ne sadde akim ba kila na mayenge al incoming al bayro sata kin yi na do juru si leddi yani ne ji otto al jele lan jon rija bang ridi ke agulin juru ndio ne ele le sunga ke kirew ila si albay le kriti le sinema parengel albay le kriti yani ay de ni ne mitilo to ji duo kwa jurnyu na ki pajan dilo el jeldew ne zengwa yaay tarang hi ala jeu bay egel ji sare abaz inkwen de ine som ke ngirsaje el bazan asan jago hi inko se lamba kurra
0: di bagge na fazin de
1: ila al janna jaw
0: aba erit ak balan
1: ila ila bele dalin na langari na dina nyongona riya ke bazan sare ila jago ila bele al jang na jaw
0: ila di ba passing
1: yi ap asin ay almin ji nyama nan alan jana o yo pet ba ngruti nama illo ni nakin ota asa lo akebati in waran din jelde windi ja na lo akebala mbaw
0: e gal ni mara mani ka wun ina
1: in ma kai in ma jurun den dorai
0: e gal lo
1: na in na langi
0: lo de ngena sakun kwa ki ngara ta kin sir refreshing ka e
1: idin sika gal na ota kin na sasu ngi
0: ota kin na sasu ngi ndang lo de ke na ruba lo
1: ke na do di ke na kusenga na di ke na wai na tari api ba hi na ma ke na slow ma kefi na ma kila sitoga jawi na ma skerga el jeri de na jengi asoi
0: ki borai
1: mara ki roga huna kan na kingiti yani yani funho askindelimba futto kwangila wala dongore futto ho askindelimba alangal kikilele wuna kana skiwiti ne tabungane asoy
0: na mara mendo ine ta ke bata asoy ke borai na ke borobata ke sene skense ngana njora ore kwa ke sibab ndara sindikidal ke yi ki ko el duobi duasa kelam alando kay njoro ne carte adi long ton adi kay ndo wala sene skawgile te al dok daire di sama seskel kamana ina na ko enan kamini kina makwela unse ngai lobi lopia alangi na lomba deling alamba bibki kalbam wargalamba kika ngene na madu kirsi ngo na madu kido kunandu diele kwel na ina na mara mbangi ngo tirke e manende nyawe butei na mo wela la ngwa do alni piana dongore indela ngwa gal dongore putu ko ngira liwa dongore putu ko ngira ela dongore jeng ilalon asa kwasi ki ngolo ga jiti ilalon al ela do den sorun wolo ga kai ne jiti wala kwa kenan wolo ke jiti nan kwa kenan wolo ga jiti
1: asoy metel itti singel dongore duem futto mani gidi holuk sijiti nang orren holugo jiti
0: nang orren holugo jiti aso e badba
1: kangungi idi ngine ji lomfi ay lafia ho ay fiya ba talas jang maranji jala alang jona ila talas starija abay lon ski ko kulin kayma e ka asa tala ang ne lomfi de ngumfia kasi rijuru sa ila fiaba hi kaban ut alan kira kwang ki nguru kasi ayuba yani ki mitlay oto ze jiwi nga kay na ka aral alan ones ila receive na annas dongori ndirin aw yani ki mitlin jwa yani kwang abang na tarike na kwa kawe na ka jurite ya aw na hi na are alan alang ona tari anas kwasi riel ina manin ngoy ngoluwa kay ne junwe manin doin surle ota kay matnan an kay ba na maske rep kin email kas rikiram wuriyan degle kwakin al jurnyon do kay ki ngoluwa kay man ki gutin dora matan nyonni balan gut kawa
0: sei
1: yi kin ma uluwa sunwa gina jungitiya maranga bas oto ilo nas ji ila risi ji nas jiwi annan zeni na kwanga ma taringa sa kwaki konga kiwitia sinanga yani ne ionis iwi inalamba yokare barnga alang kwa kul ilong alamba uta ki gudge la uta dinga ki ne gudinga ke ba
0: lolo
1: del disi kul gud ki gudi altiel lakin maran dinga kai na kwaki janga kawe
0: na
1: gudi gud ninja lakin maran din gudi lel jaile tare lole tara sinja ba na ma jo zeni tongon jutu mo jiwi ina na tirimilen se jar mo jiwi na uta nga tongin kinal kwa kawe jiwi uta idin na kwa kenge ati lona skile lanzi ionis iwi yi wala gal do illona skatina angaba alan gut yani otan songa gainina al yenina al otokor ke wa alkin utoka kenen ngi na jurenga dengasi kie ngumura sana apuyi kitake bala mate so malefingi na gutfia na zdengire age otan kerga kayin awunaske ludungo marang aba elnes pung bien ngwala ka kinse ala auba inebes long almaine oreng otakai alden surun ot uluga kayin njunga na oreng otakai na junga na mayen asenginwa au futonga pungasa kaba au funjem futole ala kemba wala dongrejem futole ala ala kamba al au nabba makabun idingi nay oreji jan yi nangi din surji jan nangi ala jikani nasi jido din jay njang tabun nay do jijan alang duobi duo elong alang tabunje asoy
0: ke boraina ke barovatai baranga tending remember na uze an kidal bake nas kel kam kidan kaming alam bas ka go lobelo eten sokle aliye na gorra kidan yan dale gal ken na kaunye tending na kiki nyet albuluna do ginan kirsin baka un yelo ne tuske dan ina na lombal kwa kerngi walal orre kerngi walal kwa kerngi ela una ba duo kerngi ina ngaba jongo duon tuske do kala ngirsin on 15 ya kelal kengi do ban nugi to waja wete wal gandin en te gerek pe na ka na do nyetara san ngirsin on mare ki dengi kise alan duo do se long de la sa wolu kain adi tuske ndiye adi ela kari yulo len kari yulo ngen chatal la kain WhatsApp le dogu dobi dolan kritine buliti kense an kital ke asan sur kalum barana na mayete dang radio samar foring wagal porang radio na maye na min iri kunyirle rigi motorik kwa do ene en kami do ke wagal inal ba dobi do social media le ke ka eten sogle dang en dale mera min dale yena min illa kunyira pale iri rigi wa illa aliena satellite ke na ma satellite le ke na ine bago se wosinga dobi do se era una elo itaiba alamba del link la cual dio que en kitsing alamba de en tare wala orientare ti en kawe lolo orientare bi ngi nyet gi kwel ko nyetal bay na bagosi dobi dosi a insibo aldan yan dalin den tuseke na bay ingo ayne ngari basinjo al YouTube leke nan TikTok leke nan dok Facebook leke nan no gena WhatsApp leke aba ide jeri na radio samar por remenja a alamba na bahas lijiwi de alama jumo na dan worren kwa ke ne kirtinga walgala alba kikay gibesin jolba kikay kikay do babiban nan lomba do keri na dan yan dali na ke na tarifi bago se inan ken senga kital ke alang dan worre se nye dorolka ke ayanga ne ke nal yena ka na perra ke ki un senga so ke borena ke boropatai ina ka mbara ke ne dokta jagin kele ke sense dan mbara ke al injo do murun ken ken sana ba aso ke samen baraki bora ina kilma ina nyane ki sense yei anan kwa nyettin ki en kilma inan orre se inan kania dien e se inan kania dien e ndali se inan kania ala kemba asan kwa le kertinti do ki sense al kwa nge da nge yai al kai na dembele kirsing lolo ele ki da nge yai ba kwa nge na ma ki ngasi joro ngaru bangi na ma duon da nge alba bora ini na bora gi ranga na dongore ke na ma dongore ke akidi na ma ki ran kwa nka ba al kwa nge ambele so ri yala nge se kirsing o men ki da na ma dogi yai na uto ma kirsing na sai na lompi gi se lole pa o ki ngasi dembara aso ke sa mesonga al dogi na asinga wina njenga nan dogi na dembara ke ay jerin salamat Taramat bara soge samin ki borai na ki barbatai bara Ibrahim bara dindok soge samin ki borai bara wat alhamish wat alhamish ya gai bara soge samin ki borai na ki barbatai kainsi kona ye kilai inki sense songa ira lu jijuwa ndaim bara Abdurrazik dok soge samin ki borai na ndaim bara Salman Umar siru ka so samin ki borai bar nga nyetting albel na bago kida na ma
1: bara ke ine
0: yago uziyago
1: Keng haripa izgena fia abu najlala min wala kasmin kasungas so amin al el na salamat kutumem fia bara au na rumile jang na kabara ka asoes amin alkuwa kulba na barugiti inama ye al aikira dongore je inkirsing dongore je nye ri abay njo alan duo ilongalong urgulo dengin kunyirindio wala dombore yanki tongale a riti na lomfi irini na ma yedele idin mending alanji alan dongore de jen mending kake juringke ba njuringo abay lon dongore jen sikirjuno bay si longa longa to songa kay nay donga kurol asoy naka na kundul na ma au na injalung ali illon na min tori lomfi irini kidog yesi alan to kawe
0: na maramene ndoko so sa mingi boraina ke borofata na maro kusual bute degne ingo na masla daing panan kelkam
1: asoy
0: wela lain wa ye dongre jeng ilalong aldo kidik duodle undul aba en kwa me ni ngalang gudin sa bakongi dongore jen duot le la undul songa al gud sa songa pia wala duot le al gud iting piana den gud no se wala duot le an men pakata pia ba kin kwa izin dio
1: a ka en jalunga kerkerge nama dog insane ngwending den jain giwere ndo kerkeri
0: en gudin sa ba
1: ki gudin sa ba a kwa dinga kayin nan gud fia na gudin ararang lakin marang gusiki juru kersike nama den sur sin jegil alye somatu lay na alken kwalis don alto lay al gut fia ire nama do dongore jenke dongore jendike alye ne ki ngol futto inas du ria lomba nir don nama dongore jen ulini al kwa ja jala kariya kin nama yene songata katini nama marang duole ne ngawe alye gut fia na yelong asa dongore indeli ila yene skasi long al ulinga puy dual elong na gut fia ya lon basan dongore indeli ka ngui idingi na riyai hi ne ay kiras bisarangaske ya lon ala nya du wenyiti
0: ela rimanzi ki ulingu remba
1: legal na inye galal ki ngaming ringa laiba gutinja lori an kwa ngama ye kise kul gutanja kul ringa laiba La. Gudan jading a king, not quite in a subutia and toga javitia. Yanni kimitilai. Zinina otto, I'll do good fear. Na ilongala reang alia in a kimusak of cream. Ye fingiti, not toga curiti, toga ai. Yanni nes alabaspi. Atika to good a good ilongasanka alabaspia. Well, alagisin simovia.
0: I
1: long as an da kefia. Ilongasan ala da kefia. Lakin marang otoka el na kuing ala nyet kuing anya ku kuing kala ku kuing abambar ngang hi kul sigitir kare na mangai iyo na pen uro na diktora a hi marang hi na ma el na yensi ne lui ken kwa al kage al ullage sa riya kal ngaba la ka an na ilongalang elnes inwa kali yones iwi alang el na kuing iro on kuing ndio na si yensi ulungi na yenkering ul lakin marang ka kudu yin ina gile kengwa kengwa yura sakanga ba na kwa kitala ga balandi ndiyo an idin ina karde ya ngana ka guta nama din sur jamun ni nan ma kire mbe nama jona maka rajon nama orezi ka jundi yi nama orezi putto jundi inyalay yi in la longa ringi inyaina na ulin apuy inama yai na incoming al dongore jeng ki gutin dora al dosi ululfi ki digalen kwa ala gisan yani simofia wala gisin alabaspia barnga sunga kayin na guta kawe na incoming arriya kinyi alko inga mal musaqqaf kariya na mamarang hi ye ululenga ulul ai na gut ulul fia na finginas alabaspia yani ki digai al otto yani marnga mungkin nan karin ye lebele simati alka amin lakin maranga duin sabai nalangilu ka duin sabai nalangilu al duo gut fia na orre sori ini keden gutulellang nama el na jenas ya lo kerje na anyas ke na sikala ke si mama ke na si baru ke na si elenga ke kile kulle ya ngo ya simbulumba baru nyetle asanje den temen awati ngwana atirtiro kwedi do ambulumba al gutfia ni na ye wala gal alang ile siye zata al itimpia alang el na ergias na mosotfia nas ile lole mosotfia na gutnifia alang ile lole fago fesa tag na mam mi ko anam ngwala la ka ine na mang hi ko e ala ke ba al hi al duin temeni asan ka yewo hi pelle na ma orre bas fi na ma je na ile ile lo nga ringi ne lo na gudja na riaje nga hi wala gudja hi nas dongore jenga na jio na orre bas ja inma inye al kide otto da yin orre ke na sungai ke ka dora kwa ki al ebron ko age al da katira ge wala wonan illo na na diktora gutin yar kawe al kingi asa kwasi majaram bayna genas kwa kulngitia otto ba jena jumman sunga dual fingi na dengel leson tumo akeba duo al nyanga nas kwasi sapakana ngwe tri tumo akeba duo al el na ye ile jalunga duo ngasa kwasi a kwasi gadi nganta ze kriti alang el na kwasi spulngi akeba kingo na abagal jel na jumong algal ki gena ni ka na efere ngaka wul otto ba jumong ki nyanga ba jumon na orre ngaker ngange na orrebe inna makai al guti na skeden dora duo fumtia na den sur sunga iri jegila na orre se du jegila au den abba na den abba mbarasi na den kalang ko na den anyang kwesi in jegile na tulleba na yene lo kernya innan ka seyti kaje bas illo ngal jinjamel errajang na erejanga na kidin erranka radio manatu ba oresi lo di kondio jundi
0: kise
1: nama ilong duo bi duo sangel long kal duo ngor rem risalang al gut a alang aungi na duo ngor resi iregi na ba duo ngor rek kirei al bakana ke kriang asoy
0: kise maramani long kal na yo na deldin ken so manyat awol gele iso manyat anas age na stobun ayin ilong evelang evel aba ilong na dolke na wela sangel lo se ela ela kase dele ke riyan nankuru do na el nas den kare awon
1: ko akiyam bor wonji kulki kile lan kutumul
0: inan an nankuru ela dal dan tong ma dai mataran to le tipki na ela si bang el namas dok an nas oya ke ba bang el nas oya anas kurki tiya kaun asan ka alumin kuro ka sama
1: be
0: an duin yan kire ba den ni makawi na makiren ka welan kan guda na kidik dok alka kele iso nganyet se agnel ade el na umana duin yan remine ngere kawi asalon bay ko ade remine se kanata Ramine
1: azinkiye ba kwaringa kainas azkiye
0: Ramine kolding la saki jati ko katigo taban kiram brutor insika alko akem brungale parsha tan fakira ka bola bilsan fakira ka ba o report ridisi kana inter Ramine ekiti ngana nok surule na ombar Ramine askela atignan dieniri au enan ka un asanal ye duo in de nyurte nan yong yong kwateage nama arjel jumana di ngi anki di nga ba wala do bi do di ngi na jumana ko Ramine ngiri ke ba ke ko Ramine ngiri jong ina yo baka alkuti di gwel wala ku
1: anin mo otto ko ka inki emburu ngale nes ele bulin sik ing ko amburu anya ba en kame aba ji ko amburu yo nan ko fugo al fora ki mitil ngami nga
0: aba gele gel bay nan jili
1: aba ko an kos ogle jio alwa kawla ki jalo al ko
0: kawle
1: ila fora mitili
0: ade umana na birising iri kawi nan birising iri on ade umana ila rigende ne ma saren wo kidem berin dondong en kuron den jwalen ko edeg lufo na ko eda san kero ami ido ka don nan dok elen iri on kainan wa bal ka ke an lolo ela se manen toga arote kaduo kere na alka ana ininin ana ine ahanga awle ide izda do kwela nan kwa yim meramen ete kay ade ilong ne yona iso nyet ana sagi kwa keran ke mbon wala kera kwa mbon ngodok an nan ngailong duile intinya sana doin asin tinyal ba na doin ka lan kwe wala doin mamam kwe al gut apya ba wala doin jiranin kwe
1: kal jonne na pya jikal jena zawli ne jiwi kasa jawli
0: al ye gut apya ba ye ka kitinga sandok ela si o al gut pya kasa insi o al gut apya ba kangu alanka hera enden dionas awli

0: Aso ki bora inda ki bora fatay kain usina kain bara nga tusindi kisi dain kala si warga dain amma si awuna lompi romanja kete inando kidik basin kain mel ya alki na salay dain tasle marang badayan suri nas awlinga na akeba marandok alka indo basin lompi zi kolakom kikenja kitalba kena fi kisi alang romanj leja ela una ten sogle na kainsi na borutum na yei nas kainsi na kwase ausimbi na yei nas kain nas dog muro ke kelmadio alang ite ngal kese a daintala dai ngorengi aliene kinsi lompingi na lang kiro kain kwanta un walang enkal ngi tiwal kiro kwa kan na lompetala in asan daen kain italiene dai ngologe ten sogle a ke boraina ke borofata barnga a yena en kwadu golambel na bari kise nyetin duwo bi do na isre me fatara singin albarnga ke nyetin kele na kagun na na minus kain na dongore jen kirsin dongore jen ai algis keritin algis duiti marakia sa kalometen sogle ki orre kwas kanga falas ka orre mera maskanga orre yena lomba dogal kwa ke ngiri ditin dok mera maskanga na dogitri dongore kingi kela alye ina dogitin dem apa kwa le kenge dinga kene son kwase wat ba kamelo kidik alken ala borukele wala galken bargan dola wala king kela endo sa son ke yin ki sena kina ma do ko ba mo do sen delen lo men ga maran kamen ye ore do ngi ten sok le iwasi mara sare le jato kalum se yikan bi a den ore so wa kina nun do la kalum se yi ore do den ton ay ne wen ga den ton ay ne wen ga den ton ay ay nin tumo na ki sen se ali nyana puto kalie ki sen se na te wali ma ba bara kinji na kirtin maramba in
1: soye
0: dongore jenge de mu kelka gila sa no tarre na baduk aba en gwala lombe nden sa bakawngi ei lompi bat ina dongore duon jensi e lo la sa duo sa so no dongore indelen kin uto ngale ei lompe kede nu ei lo wela duo si ei yo agi sa duk
1: soye ire nin kawngi mani ngal jiwore ngin jwa al dongore den erbeting tari wala erbotin su ko dioke ki sense embele ki yeyi abay lona kerin kaungi domburan ki tonale aliena ko en kema alla rbc al ko chitan keria lomfi nalempia
0: nalempia
1: nama kampia idinpia nesie dongorenga maran ka kwel orre kwa kwel alun kurgulun nes kiwe ye erbedie ka kenga na kapia ne menyesi ye nifia nanale nkawe na oto kin utongaleke ine nema riepuke alie erbedfia erbedie dongorenga nema kwe maninga sang erbesi kalun ye erbed ka kenga erbedie incoming ye allo kudung yal kwa ye na dai ngore malaik kring nama al itkenga na to lekenga na lomvinke ne ndo mafi na den tare dunkenga lia ire ye namas dongorenga asa dongore enga nama den kilme inja asa ngutfia nas lomfizi kafia aliye kena na au nama lo ilasil lewu aliye kuyi na lomfiru kuyi nama engwa asang lomfisi bot arandu kello na lomfinde kutile on in nama lomfi ire nama yeyi na baspia na juro al juro ine nama in lomfi kendombrele mbeleng del dingwesi yesi kense fasi al kwa ngama asa gafire mfi lakim marang erbesi kenga sa fasi ba ka ngungi ilingi na deldingwe ye alfi inkwa alki a erbeti na undul na yesi anga do ye janna dio kenga na do keke ngunga ne ye kuro nama inalombal ye are deldingwe ngi lala are erbeti ngi ila ngung asay lomfi long in are al erbetinas ari ile ye nama inkwa ka erbesi asa ausi umaran del dingwe si asa ausi kamu lanu na are ye denga laiba are ala nye kinsifia ye denga laiba are nga kayi loker nas angul liyanama el na kiesi konjolumpia marangabazi jayungo na lomfi le weyinga lomfi yesi keng alba spasi del dingwezi marang erbet ye nan jeyinga ka aisan asoba ka ngungi na en arel jidin tebunja aisan ka bot arando jello in nama yeyi al incoming ila alfunjengi al ye erbet hi yani ay kiras dongore enga ala nyegut pia na yeki lomfi arrakingi inema yeyi al konjolan konjolay inema kage nema jengulunga ge kenota nas lomfin ken dombre yingi maranga ba kurgulimba ala nguta gaw otanga sunga kin nan den arrakaramba asan kiza ta mani ngalum ye erbet yal meleke nga mending
0: sey
1: bad ba yal meleke nga na al meleke nta bungu pia
0: na sing ye se gut pa
1: nangal duot anga nan otanga lonsis otata to levi marandeng are dem den funja ila na gen katavon kongoring ila nema is kwa asan jawla nas de lol le jawla na jene lot on al de ngaiba ile na mayeyi al kila are nga yenge na ilong al yeyi na dongore jengi na dongore jengi la na mayeyi nas kila longale duiti na aba ayi dongore yombe ngure yenge an nang kikang na long al del dingang kang aba ilonas dongore songa jenga jato ina ire jafumo aba jela bas tulya jara ba sin tar kar jelek ja na bay duinga ba bay sak tar sakeng eng wargal gi mallaga kriya kele na yenge na tulya ge ba a au nas in kalon dongore jeng kwasi tebunga za duiti ba mitil ke ire na mbereng gal a dongore na saje manalu nanu
0: ya ngina nu
1: ni nanu dongore na nambereng kingi a duo a gira are nga duong alla duu ingira bisiran bu seyna siliman den numbren bren gal dongore na sa jemba nanu asan ki ngur futo nan jang alan jato di sursia julluba
0: yang
1: kin na ma otan so ngage nu ngoto abaka gila abay kalas ken kurun dem fago hi lia ni na as lombat al nyangana korobar lo dia robungel
0: Nasjitia
1: na bungel na ki kere ki rontum
0: ki tumela na ma awuyel ke ko
1: na ma awuyel na absukti na unnu na ila surual bungel esegal ki
0: hi
1: al elone tumbu denga ila sit ila surusi na magal pingi nyet hi na ki tarke elone bunde kurto no kuruja alba tum ger sai ta ne mele tumsi na ma bungi na na ma iya na aba bas fi na barnga bas fi na day ngiam jamin jia na ye al ilon na ila lole fago yani ina stimule bayne eri al duo talaiba ka bay lon na derina er kalkin nun nina ka kero
0: num bara kero
1: ki bara lala yene ma sayne tum
0: tumere
1: na stu na ki tumere ila na ma yeyi na songwa korongi ila na ma yene lon fiin kwa na sayne silmane kwa lala ina la jemba nina ka ina la jemba na
0: nanung
1: alan di sursi ajioba dentin jio nande sok jio nang e sabana bungu na barnga sabana bungu kila lomba inyala ayle kingsi jundi arang indaran kalo lori hangi songai aba ilong yani niski dongore kenga otong songwa kyi yani mungi nanduo ridijane dimbereng kwa ila ya kay yala ba ila dorasi al jundi ne ila sitte buwala sa jarimba wala ila bro tabunga sa duiti ba lakin marang ila dongore jeng kain surunga ila na may baw na slo kerbe oton den sogin abayen kwa alki kalu na dai mburu jeil ila long al dongore jengi nes kwa kul illole kere dongore jengi nes kul illole kere ka ngui na duobe duo den sursi lu na den bara sia lu ba wala al duwe lo na kakire yi wala dongaske ina lomba sa kwa kinin ayangi wala ti kuri ina lomba kin kwa sile walu kome yi delenye ebas dongore ndilin alanden rilefia aljekwel indama yeyi na otoki lole kago na lomfi gal kelasia kwelba alanke kila qur'an kan asoyi
0: egal mara mai kidik namba do ye kan kam ya ten songle ki al long na boru dan poran borun den surun do wala kan ene karala ba dongore jinga ke haba na longa ringa ke kan in ke anande ma pale kyo ye boru boru na ke uton ba de ma pale agite ringin ke uton adiki gutin dorai adiki jiwingan dorai adiki jalma songa nden dorai bo ko anye ba de ma pale kan na se kiwti na le dien ele ka unita de le ti ye di longa boru ilona ka en ke la te na poram boru dinga kan ne riage ki te abakio na de ma pale kan na longa sa aza kiwal kiel surun dola kan era suru poram burun surun dola kan nyetinding dinga surunga si tembie ka wenes kaiti tia na sur kaiti na dien jong dating ke kele iso ngampal na era de ma pandentri jinnempal na sin gison akela ke kiel ala kan ala ken lo digle kayte marale ya gi en jete sa batin ma ken tregi na diem borun den jutu mo bele abis no dio
1: asoy
0: kam borun so ngwa gena enam pie
1: asoy but
0: maraki kay ngal ken ba perraki tor dig I barasina squa bal jal na ko ngala bel na ko ngala bel na ko ade ilong nang enan kay ki nge ete ilol eska wole ba na na ma dog jingo sa ngene na wole len waye ye dongore jeng ayenga mo ayana sa ke asa duoke dongore ndire ngabalo na de ru kurang da na ma du pingiti wala ko ade kenama ki dongore jen kare na mase na ina agi ni ade ke nga yaku rangi dok wala dongore jen ko ela tin le du tin ka kire jen tip tip injiro na skuru duro yang le ba skuru agi dongore jen na ma woriyan wala illa long dongore jen duosi almin si tabi ngal ba ke ngina wala tin ji ka sa ginti
1: a so dongore jen ngine mungkin nan kangar dok dongore jen ke al duos ka kire ke ina sabi a ila mate ideal duo ken kuron dem fago na ire na ire tinke na duo fingiti dok a nas jeyngel na dora fingiti wala gal ilong nina altini bas namas beto a ila ila dik yani nina laiba a dongore jang itke abaji mindin dios injaluna demore na indike al kwain kaminga al duo satpi asay kuruke marang tori na ma kuru namas aginya na may ye dongore yen den dorol zata ye ines jilot fingiti alan jaring ye is lot le fegel alan ayi alan jaring tigin nan leta bu nganjoba ki ka dora idi ne je sa dongore jindelin utonga kit jawna yenga geba nama jol ya kiki din dongore jengila nama sur jabil ju
0: nama lo dil lejawi kaban
1: war gal na jwal lo dil lejawi nan juro ngayba kalas ire nama nama jagingi in nama yey al sunwa konjoli na dongore jeng yey ni dosi jundi nas lo fingiti fegede alanker ko ari ngante bu nga doyti ba yani basingila til lejawla zinina otto ay kagil konjola ninge zinina otto al ilong na dai mborun ken otanga ken gey ko ari nga kayin nakalungole ati kuri lekayin ati ilong na kien kien taringa lekayin alkani oto kwadin alkayin nakalngitia
0: wese kungi haddo
1: wese te kungi hi marandok ire kwadin ga benga ma bekayin keen ko na gena tarifi al ani ajala ngwe ke na ani ali nambia maranye ake bazata
0: alkenga
1: alk hi inama kai nama ye dongorojen inyalai alanki ngwa material dongorojen ye ritine tebunduiti la la la dongore jen tebunga duiti bal idi ngina lom fizata inkwa dinal ware onkwa al kuringa hi kita sa dongore kingi al kien kuringa dien kuring bawana kisini na kwa kisini al du
0: kaungitia al du kwa kingi la du kaungitia
1: al du kwa kingi inema yei dongore jen ngan nansin nin onga songa sungi bo oto iba kon na kagil iberunga kit al kain nasin nansin kien kuringa dongore kindiringa na utonganin kawe oto dien jalun kali oto abaka gila yei ne tabun jwa kebo hi marang kuringa kit al ilong nas dilo kain nas kola deiban kola kel kami na nyoke ngasi skereli na ka kawe na inkelwe al welala ndwe mburu inan tabunje ananga ilong na kedok hi oto banki le asani minkila kwale aso funga wengi na kwa kita sa dongore kindia ka asogis amin ining na mena lomba al dongore yeng eritiye alambake nan na manin jangkien aba sara jamba lori yon dongore yeng duosis lotsi agiti hi neng nenye ke ngurunje ndo ampako ba hi na lori yan gal annan ay sunga janga nina le temunga duiti ba kanwi ini ne dongore di gisi di na utonga kit jaw na kwa akweli ba na kwa akweli ba ele na maye ne lori yan ka jaw ni ne star dora jaw ni
0: aso maram mena ene ke dik dok da adi ngwae ye dongore jeng digal duo ni fena duo to bugerin jaweti dik ilalo al dik kurun jagin duos na mas kuru agin ali na ma aslo bakarin piana mata bugarin jawi
1: maninga uge
0: na dik ilalo al arin jagin ila riya sa
1: maninga uge
0: al riya sa kenga
1: maninga uge
0: mas agin
1: manin ari janas jiken dongore jindelin na ma nyana e donga kuro hi na jungo le wala riya sa ke dongore jenda idi nyana jile kin kuru kenga le an ma jal na tabudu jabi hi na dongore nyol loake ba na janne ko andi nyon ni setti lo taray wala gal janna janna tuga jendel a ilnin na madigi dongore janna mad dig na magal ning injaring jonin nay kergebde lejebi ne tebu kaldul wala ne tebu tusin hi nalia taga asin jalo ba alangin nalanja wala gal ninjo kidi ndongore jeng na tari dija nes ni fenes tebu tuifia na inyondi ba santane dongore jeng kinna ma yenge
0: na ina do kidik dog marambe na kidik dog karin jangwe dilla ke aba ilongal jiewel ri as jelngi ba tagin ina guti sabadulo na duo guta jelngi ba na lejo na lo digre jago na sasoma ani yara na ele ri longke kelma dio kwa kene jinu ni jefe ne kila kwa na makenge la rosi na kafe ji di marka vola marka bas ja bala ngela ro ja mitili dara dik ile u ele ling jundile duo asa dongo ndere na krimping ti na rokonya ndele na qualifying de sembele ha ile ri aisa bali wala al gutan kora ya kwel dik yele do wala ya bele
1: aso ina man abazi duo in iwo na dongoro indele ni futo lakim marang el na ki kwa ron tumpago mas kwa kien pulunga kol na kafe na ye na mas pulunga ke ngaba
0: ye mas pulunga ke ngaba
1: na ma krimpi na jengwa ya khani hi asatin itrike induing hi aisa bawli pulunsi ay kawe ananduin pulling ku tile wala ngi duoto gis jap hi ne sro jap ila batulle lakim marang marang ine gel kake tinkena amingi
0: e get na tin kila kwa kenge
1: na azungal kila kwa alte bungenge ji yensi asin jome ba ine na makai nga na ma ilong ninal din tini hi na lodi le jungu dongore jeng na mes tin jio na ma inye na kusei
0: ye alji nye bal uru gal den surin uru gi
1: den surin uru jio na kwa kringa uru gi
0: ela wuna le kering ren dokal ni ferans pologin ja kawle nas onal aranje ele real yende ngani kela kwal kwa di ele kawul kela kwa ba na king wa dal ba ngi na makabe na nyet kania
1: egal la ma ma di nyungo na kwa nyungo
0: di mi di nyungo
1: na kwa nyungo
0: na kwa nyungo
1: na ma en ka ngungi abai lole na lole kang a atitari lole kang bada en tarika akuba san dongore king
0: aso
1: ati guti lole kang bada en gutka akuba asa dongore kindeling ati buruntari le kan akouba asa dongore kindelin na surkanan ba au na dai buruntari ka ati jutumo lore kan wala rae lore kan ba au na dai rilaka alkidengin kan abakou na dongore kindelin ban surkalu na tin kinga sen jan ba inama elon nenal oton den sogine kidele kan nin kan darangale namas dongore kindelin na bele kirsin na utongo kau marang askalumba keri al illona tari alankika en maye ines jango kwel asan kingal erdikke naski dele dongore kindeling marang kingasi erito do tebunga sa doiti ba marangal erike asan ki kawlana ka dongore je ngoralan kuro yi alamutka nas masot kana tebungo oto abakel nakayin kayin taringa nakayin belenga alkikirsin a atene lona kila belenga kulzi tari kawingi wala rimmen kawingi ban dombran tul kasa kila dombraten ko ngo na dieng iri ko ngo an liminga dinga roba sin jafar ila lola sen pogulba lagi marang nemu kul bele hoyi na dongore skindeling dombre a bele dongore jeyin saketi ila kingazi ay tumba na makoyla len kwa yel du kinga na du kon ki kurnga ayi na sorin belenga kalkam ne inkagil keri algi kinga tum alan tebunko alan gutka nas kawla ha nas mosotka marang abay na akaba mankel na matinkio a na makwa kia at jato na makel na kumong na dai mbaru erikere en yi kwa la na makwa na ingengi la la binema ba ngaba alba kalasi yi egel na mas namas kanguro namas nino
0: na
1: kyan korong kokoro ba au na eritka a alan dongora skindelimba alan tarika asan taki kwang ara erdikang tabinga dinga na stong kela soy
0: ki boraina ki borbota worre kwa ki nyeten kensen agena ki na men kamin dowi dol elna fago na skelam alan au na staringa bela ki tsakel kamina men bikien ki dogale na remember kinse alkalu do kwela lan kabon doktarika ina lumba lan hoku ni nan ki na ma kensen agiki na enan kamin iten sokle elaun na ki dongora jenki ngasi pakat tabunga is dueti bana kidig na madu gwela maramba ni gwela ng wataban 19 itin dueti alan jena
1: kulin mara sunga ki neka gulogan
0: mara itiri se kain na madu gingo tok disa ina wela ang gingo mara ba adilo na gutin sa bakinga ji maramain adi gutin jan sa bakinga kidig ka olang na madu ya guta si nyet kinga miyiti alage ba alto lege alanka nyet tinaski mara kidig ilalongwalang ona makuwa potang bere ana ba yinamas dongore tak eng na doing in deng risimido do wangiba olan na taringa ndi ngud a nyetti namas kie iso age na doing in area ke namas kie dongore ndel ade eten sokole ka awnes ki kwa mbelenga ne ki duom beles dongore indeling illole na doing isi erdigal arutibal eridigi e inkarasi ji ne illole e ay yelo
1: asoy dimbelen a belede kena jawi a torit ka duori ke a dain sur di ko ngwale afrigi na en kwa na bele pu kwa marang kasal mba ile bele kwa kelle kam me wala de ngara krulla ki oto al nyet ulakan afrika nyet al nyet ulakan na ulakale kan oto al ni ulakan al kwa jahala kriya yani al nyet johalakan kika al nyet injualakan nye ne kimbere nga nyet al kirsimang to do surji kong dembele alay ba hi al kul ko ambaru nga mbere nga gena ele inna mas illongiti jidwo mbele al ja jittay ba awu nas jiwi lakin maran jidin sursi jalon sa asa jidwo jiwi nas duosi jalon hi maran jidin sursi as jalon ba ila ina lamba asa jidwo mbele jiwi san jiki duwo mbele punja wala san ki duwo mbele dongore jeng ne dingi si nas jebena suru jello lala ila yaiba yani kwa jalunga kwa ulama yinkengil hi bele ala kebal barambayni marang aldeng ulindi le fingite aldeng sidjang aljote ngala ndingi sidjutumo nas iri jago ila dobat duoi lomfi iri komol mod adde nga safi aba dembelesi nina loriang akwanga me allomfi dombre iri jofo da ila akeba lomfi kin otaba wungage kwa nama kabe ne kiembele nga sikutumol na belenga ingi inala nama kia inama madningin kwa al ulingi wala aldengre jo lo holei al duwe mbeleng al kadwon a ni naski duon dongore indeling ila au duong ila alja na tullel lay hi nes ka fulni nes ota tullel nga fulni ala njabule nes tonjel nes kimbar nga sine dingo resi zaten ka asoes amin bar nga kayin sunga na ka gula salumba a donga anni sunga yani
0: 19 kise dogiting no sina na mena member nga sine sama bar nga kise a kinyetin kense age alki kana kise eten sogle asigidin e anjay asa dinge jisike kiden nan sun tabugis bora inena duo alnge jisi junene ji duo jang nanina jeng delindio ba ai dimba na elai ba giden bele jisin songalla wala sa giden bele le puto jaw dinge si duo sa jello ba dinge sa den dabu ye ji junde alang jeng nas jeng jeng sa nan sun tabu medde be an albora jaba gol an aisa kwa ye ko langis del difale alangi duo je nan je nete aba apa ngana mol mole ngana ka enga a obalan basa yesi toga aba awuka mayne na yesi ewel iri anas denge bel iwi no marela duo keren les kuto a asan dog iwi no masa inga nas kuto inga wata na kerek na menen jeng duo ten dem bele le puto as jawa wal duo ten denga le puto as jawa ay sa yigi si jigiti na la ye in lo algi den do jang kin nana maken singa ge illole barnga kisunga se dongore as kindel ba aba kain ta sa ilo al un singa ke nga san ka ko da ngore kain surunga si lo bi lo kain dongore askindelemba afasa ajalomba ba enjo e asa alumba namaz gibi dimbar le ko ba sur kibitia jigal asa ilonas mini asa so ngen dongore asjemba na
2: radio summer daima maak 24 saa yomiyan wa 7 ayyam fi al asbu' ala radiosummer.com

mke wangu alepo Israele asan le abi utule chibang borum kinanganda ale mbele moza namas Israele asi inkwa ki njarung ambur wang kinasi pakat abangulo ba ala kwa tu kwa kae asan di atile bani ala bi ngosi di nyawe long fi ni ala babu belen janding dale moza namay inkwa namo duri ujiti wala koron fiya pakat dele asin tingi ba ma yesi duo tok jagila manang basi ni tingi ama yesi kwa au wala iska gile na ye jitu fi na mo duori bara si kifiye ingi ma alie un koron se fiya ye nga udoksi bas gadi nga na tisongang tabunga kela tisongang tabunga le kela long fi le ki kitsoga le ama gadi nga tarasin kigile na ye duo bara si kifiye jima le ama si yesi udba ale kwela asang bara si fiya an bi mo jitu si dien tas le barang na nan de na le ferre no kwa nyet ke kama alang klikal na ke ma durtia baba de ngri jain ki jain na nungi ki nungi dage ki dage

derin birin dali musa na mai israila zin kwa na babi kiyan wanda nan derin banne yanga shikali ya baba nan si dali dali ma na murtan nan trin bila dele son akai irin na din yawe long fi aila bin wasi muslim buru lera ba kemba na ran ti sodik dali man tabun kiyar na sri singona si amus dake ba asan derbo kiyel ba israila na pi ato banne alan kiyan wanda ga bero kilma anyo ke baba Nenga si kelia baba, mfaka da bili ngolo balangi keliti. Ini na diyeng ya we long fi, doi alang kiyang wanda nga si diyeng umye ero, aysan bingo si jofo. Ntobu nga, alang dalima si yeng kiyang wa, diyeng tasle duola kie na tong tungo na sage ba. Alang tong fi ngi na sage, na alang awa iba na duo kier el nas judumo age. Na diyan taas le duwola ki no kurunga karma roo. Na diyan taas ya dorola fiya ba. Alang dok de reypingi alang awwai ba na duwo kiir kiyan kurunga taas ya dorola fiya. Na duwo dik la ki na ya kwa yingi namas kain nas anyanga ba. Alang tomfi alang dele lo le awwai ba na mo duwo kiir na nas ya si jay. Lea nas gal daliman tabunga si yin kwa. Diyan taas le duwolik la ke na skilma nyoke ke na deer kalifi. Anan diyan tomfi, ini ngang kembar ngang kilma nga si nyoke afiawa, alan kaliti na yesi. Lia amas tabunga bile kagye, asa dali masi kesinga. Namas dali masi deering tabunga kaon. Deeman jabo, Israeling fal. Musa namayang kwa, ni ama deem diging jabong banne. Main ba male si boy ni. Li ama gis bingo si nyoke kingi na is kini ni. Ba gis bingo si proje kingi na is tari na kawa. Tama male si kawri nye nama deri kwe nye. Biba si chiyan si dorol ba nama si tule ba. Li ama gis diyan kuri long fi bingo si konga le ya. Ba kwa ke nyet si kisara ba. Maranya nga na dokola na bayma na demi wata si bas nyet kien suru nga si bonde. Nyet kien suru nga si babong. Arangi bingo si diyang kuri long fi ini. Arangi bingo si diyang kuri long fi ini. Arang bi det ba de makitle diyang karake. Ala diyang karake. Arang kwa kilinda ki ake imba ala kien lole ba. De manja wo ating surule. Mosa namayin kwa marang ritodoksal la wande ba kwa kilinda imbali. Ala ki diyang kuri long fi ati ini alang babong. Asan binyet bagay in asa

deri din bela nyaama jo musa na nayin kwa nama bi kie ngonde ngan deri mbiyo nama gi bi ngosi lomfin kuro ininas botte ngon nama si yaga de nga si pergi nama dik si yaga dik bernyaya nga nama si nyaga yawa ngiti ya si tabu kili na karu nga bet liya nama juri nga ludo ngon nama den tong ki dual yundi asan de mba na iya si komala liya nama stong fiyana siya e liya nama si si tule nga bajundi na jie sabada kwe liya nama si si tule ya e nga ba bajundi na jie sabada kwe na idia si alanga julu wakifuda no na kwe alanga fiyaba ili nasi ya idia si ora nga ba ya dogolo tobu kwa ngundali musa na men kwa na nama duwo de edik Amas duwa de dik yang oke, yabang ya dik siti na ya kersi na basfia. Amas ya yang o, dokle dogola ke, namas kwe apadun ya idin kwe, o ya idin kwe angala ye basfia. Ni asake dogola si atikangarali. Ya marudan kwe apadun si, tewudun wampiaba atile. Ya idin kwe ngiri ale ye basfia. Maramba ilong asang ya idin kwe si aping din. Ala ya baas fia ala nye si de ngati asinga ou ini ke ngotale. Dawala ngiri idin na yei ke ngkuruan tabudungo. Asa aping ke ala ngota bar ngiri bau. Kwe kakiri ala bele kelamba. Kwe tabu kakiri ala bele kelamba. Musa nama nkwa na amas duri kwe tabu kakire ke ala den iya na bangwele kelamba. Ni ala dora kawedea na ya kwelba. Den ba na iya ala nyesi kaya nas den kwa ntabu nga le kela unwanjande loli. Asan kwa ba ina si ina angal. Dain kwe ntabu kakire ke na dain bele kelamba. Ne jito sifi na kirane. Ala nyesi den minkwa nyet. Kiki donga kawe na maningwai. Na alambi ded uji tisi di entasle barang. Alam unga tule nga kwa entasle ferra ingi. Ala nyet long fisi kalikawa. Ba senja. Duwa iti sinas kurule kalbul. Ba senja. Musa na main kwa. Na ama duwa di jito fia. Na maske jawokande. Na maka unge nas kurule kalbul. Yese fakada bonde ba sangit kurule lol tok on. Marang babo. Na kide sok surule buri idi na long fi duwa iti si baas fia asa kurule kalbul na mangwai. Na diye sur si kusia baba ala gibi yungo si diye kure long fi ini ala ngati.

hine na kaidina ne kiding alba kiding kaing ura kaing kilana deing swar kwa kana songa songa ne kiding ura songa ne kirdo mara ato den ti le ana ne kiding lompin den tong illa ada makanga ada makkan den makanga bedel na tong illa ada kwa makka kergiro illa ena de lek deing kiding ina na ma uru kenen beleng rimmingin kawe lompin den den kendo wala killa ala kuzin ala war kuzin soka war kwa kile le kuzin sana songa ada kila ada bidul dele kuzin atsa donga ke irina kwa songandi kain na gitikawe ne gitikawe kwa berna gitikawe marang eng akawri alandri kongol ala lompinga kirjongolba ayiti na anay karge bat anay koy na do arati dikya kila ala amuo kila romania kain kila na anay kirding na kwadi kawreli ni alam kwa anay kirjongol alam kwa lompin den kirjongol na indi kain al lompin ken dogora kwelan diong amuin kazing na dion tugin kazing kilazi eng na mayna anay di lompin ken dogora kilazi giti kawe kaimberga war kwa kilazi giti kawe mara kaimberga kawringe alan diri kongol alan lompin ya kirjongol ba kawringe kawringe ingwe ki alan lompin den kirjongo na diri alan a kongo ba idina udonga ke tulanga kila na belanga tulanga kila ilele kingogis jobele dengin ke kami ina dine dio na kwadan na kaigis ngoskobo nenzi kalung lompi ki odi jobona ti na ki delek dele e weingo ni kwala e weingo ne iding argi ki indi dio ka enkel malek si e indi kyal ki dele kani ki adri ala nga kongo ba kamera nga lebele di kwe marang igiti kawe na kwari nga songa kwari nga di ko nge marang kawri nge alan diri kongol ingwe ki lompi deng deng beleng na adan kwadi lompi deng beleng ken ken demu na ken bela kamen kidrik ala nga kongo ba nenge nyatin di biru nama wadan inkalong kido ka kwa kini aton den ti le kain kal inzi diyo kain lompi kya idina dayin jayin ki lompi ngun kain na dayin anin kuzarok lompi nguzel idina ki la lompi min tina le ala ezi kaltabude ele kawin ege jula kika yazin wazi akula ba kika yazin wazi akula ba ege jula na dayin ngun kaltabule wa yana kain katia nyatin de eba na fatogis na nama doge ani ya sogis amin parafatais amin ina ning tarni wadisi kelkam nama kuro na ayin onest ken gri kwa wa asogis amin parafatais amin.

ine na namaka ine na kirdin dok ine keng karikwa ke na kirdin im kirdin ine in erdin ine lumpy in belen in domorele irim menkawe dua lumpy ken de modu alba ilong ina ila ila musmar ila dana le kadul musmar da da ayeri lole da ba loka kire de le kirgul nas de le kalde ba de le zonane be da ba de anale kalde ba de le zonane diodudi ine na namen belen musmarin gwe la musmare ka kire an ari la de ke kalde anin ay ka kire na ay ku ayeti na aridi ay diroy na ka kirey ba dar musmada di emri nana ma il de marabara long ayeti na uran diroa enes eridi bole kiba ba dar tonga dio kanina lombezi ki manden tole kwelna ki kan kan nyuron den tole kwel lombezi ine ro ka lori kenagal dok embeleng duo lombin gen de morung alba ilok ila ila kurela ala ala ala ilongina nana yi pogande foga ila da kulli mana duo dele uro anavi badar anadwi kulli mana lole los jawa adaba lo jawa ine badar so karadwi ine kura albaza adaba adaba na ge kuo ke na kuo fistin de kinye kura adaba kuo ke na kuo kinye na kuo son kulli mana kuo son ngadi kulli mana anavia ne et anavia adaba atengele jawa tengele wala ay lole jawa bak dar karadwi ine barok ilong eti na uranji tiwon elene erbere elnes ken uranki nyeti ona makan ele kimbe ilong ki bagal dar to kirdin umang erbere elene ko len jaze lombia kirdiba ba dar to kirdin ayere el edin ki wodi jade bagal dar to kirdin ina dok imbeleng albarok ilang ina zurilla ama kulli mana anavia na uranji tiwon enes ere burili deri alba dar to jamal jaling deri alba to jamal jaling na ina dok alba ilong ine ine la yeri tulle ilala ilonga e lombinke de modung nas jiti yelinga jiti wonas en yelinga e daba dar songa nyidi na lombiji den kwel bas nyingindi jidina ila lole ila tile ala lombi lombi kiski wodi kirel na ka kireke bi na ngis belen dilogi embelen doing kwe kaal ayin al alu na uroa ki nyetindi jial kwe ngiri molejeng na iri motaban anasit anayfi ilungi waza kila kwela nui kera ebas jedel na lombiro kura kil kila ade e jundi alang alang ela ya zundulba marak ada jundi alang elal kinura ada e jundi alang ing amangis ing ebas long alang kikyo elun dele kyo kuru ina anin ki ingalu alji tiyonke marak e al ele ba ilu yin ilin kyo kakirefial na soke zami baratez amin ilazis a ilazis tabunka ingilal imbele uraji tiyoki nkul al dayin tuli njelea ilazis tabunka ina a soke zami baratez amin ina ni ngayri naman suwa tabukwale

0: تراسي ان هذه طبعا تراسي انجز بلين كي نمك اي انسان الديني لي الان صورو ماسي نيتين كدوم توكل نا اصلا فازي كرغلا كاوبا تجي ديكو جان نكا فوكاي ولا اصلا صورسي نا كاوبا الكا دي لسوما ريا انا كا دي لسوما اخرين او ازا كاما دي لسوما انا دي لسوما اخرين ولا صورسي انا سن كامن با جينا جوتا جانا جينا بيون برو جان البا ريجوز كاين ولا انا لومبا alki ko an ki duwa tare ba alan en jowa ba tare en sikke alan ma tare zika ba ko ban jow aba ya ke ba na ma tare sin yokken jow in ko elan ki sur do surin amina tan alan uto ma sin kaw irin na kas ina na ki duwa kaw do alan bai ta adiye ke adiya ke ba idi ne lon ki do amini ye uto ma kenan ma tarasin idi na tarasfia bi ye na sa nyetin en ke inal bai fia ne ki do ba ko elan kan uto ma tarasia ba uno de tulen kaw ina leke azan soru ma se kata ba kokora kaw ba na azan soru ma se duwa kalu ba aji nan jalo na kay nan jalo ibo wa nyet ngi lon fi fiya na la ma tara sen kay na otan ke nal kay no sallam ho wala ma kidu go oro ngale wala da ba ngala kaw bar al muto e real bi isi jawal jela nan jam na e rigal lon na gal jame ngay wala den tara sam ho wa jaw ba gal ba tara sen jelo jumana e jutan ke no bore wala dure bas koro jani ibin lon fi de sallaf ya na jik de wo nyam
1: Tulay mayram bayna dok ina taraza na dok numa ko dalam ko na kegil in aldi ay gis belen lompi
2: nyeddi nyefya lompi na male ka kirey nan tulle ngan tulle ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tulling aljegi la na kelase pyana tulle ke mbaba en ko yinen tulle ala ngai ba namas tulle ngafya ina surusi korongi di fiana na tarasa nga ba nama yung kwa ina tuli alay ba idin neye kwa ila lankara ba tuli nga fiana nama yana surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawi na dinga si na bauta fia ala lo teye longo la na gal kiki alang kwe akumni nge ba digi kiyonga fia idin neki adilaka nga ba nama yana keng otonga kinyet din fia liasa koro kergel fia nama yana koro diyo kilasi fia al koro diyo kain na ina taura nama gal kinsi fia korunga kikeng odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken tirken nyedding nama nyedding udonga sister aspia nan si herranga janan si lusi kito kergel fia iding alie kwel anan dul disi fia inzanin kwesi iding alie kwel alie embelen alan indine nyet den donga jan mas taraspia liana me ne nengi alangi kiyonga si fia na lotu lele kong alang alang korwa ke imbana gis kyo ngasi udwa soa pia ni alang galo toke nas itin soga kang na tari ngan si kalung na karaba ke nyet ay sa fia iding alang ki kam na dele kain al dining iri kain na ye kyo ngodong aja ele ngung na madlong fi tulle ngan kakire ngan kakire al gi kyo ngasi gis udwa inen taras fia
1: ay ina dog nama wala ngagil lompi ila nama lompi nama herra ke nama herra ke na na ila na masare na ne yekwela san kin wudo ze kuzu ki tara tara simpia ene la lo arake na la lo sare ke na le alang yar appa ko anke na lang yar etti ko anke yani kinsi yal fiya la duwa ka ba saure mpiengi a ye dem brao ba e pi na ma melanga o na ila ke ye na ma jegil na ma dog jamay la ngela na ma tani ker pia yani ye kin wudo ha kulki ke a jalompia na ki ker ker ya naye low abas songa jamale ngana magal tani erger de pia yani lompi ine yero eri otanga jaw et otanga jamale ki la zuquel yani inquela lan ota jiel jaw anan jamale ge abaji jenno ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji uduna jitanga jaw yiti jamale sindel ba jene ota tulle zuquel yani ngwa alla ine ngwa lo li lompi nama ngwa jundina suruke alba suruke nga na ota ki nyet yi yelba tulle njegila nima sasoma jammaire nga nama ka ide ta nama eriker pia sokerle na dok nama kwe la sang itirik tabun kousi nyi na kagil ine dain jingo kier kwa ngembeleng in alding duo aigis paliti ing aldi duong aigis paliti ini al duo ailong
3: Asoy, yang aldi taban tarasi, asa-asa kelkam kokul, namais imbeleng lomfi, dinezeke kan karawang salang, nagidal salang ke ba, kulbaki soga osantik tewa, nama alba denfea soga uwal kwa le, na otang asifi, nama jawil na suru sifia nama lo di ko kana lo allonga tienge ba nama herra fia nama herra fia la lo longola herra ba fia nama sa lo teya fia na lo teya na lo di ko lo teya se nama tos ko na ini lo di ko se nama ko na lo lulini nama ele se nam fia na nama yon kwa enal battarasi na alang surua alan surua na surusis ke korong kergel fia alang illa lo futo ke na inen alang korol ke namas kergel fia no koro sabatok na sabatok namo surusi tewa ala lo futo ke nama doktara sen fia no bulo na jamaili nama kwa do genal basuma tarasi nama yon kwa na surule alang koronga na dainga na otanga kiki en jaloma koronga kiki en jaloma na rusonga kiki en jaloma na kosanga kiki en jaloma na dainga kiki en jaloman na san ko akay ni alan kolage alan tana so gato bukale na modu jegi la lomfi en berel bat na songa jamaili na man ko en na al songa tarasi na man ko na mafinga na herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang sisuru si eringel na herra iti nama ye dokja nama herra iti ne herra pa kwang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul eringel nama kona lolul ini eradik nama do dulekan herra duleng na indigi sen man kera loluling nama kera dual na kela ken dokan uringa na kera lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko enang enalang au nagal otang korong is etere no yen otang korong is fia funa na otang korong na otang keranga tiki anjaloma na otang jotang is enna fia lan surung iri kayni lo futole an modo tiki anjaloma fia den angira na murunga na keranga do si ko kul kam no toronga o kida namas do kergel fa kelasi otang kidal jotange na otang kidal ellenge ellen no yenge ko na liare kenasi kalum na kila dina ma jutange ilum fe nama do ko enal tarasi bat albas mo jamaili na nama yon ko do ka otan san kulu gril fa kila sa tarnga o kay ne kila sa ongal kay ne kila sa osandi kay ne kinal gal kiki do ngilonge zena kum di na wara na kila kilo kalu na ki ko tarnga ongal ko lela na kira na muru o kida tarnga o ko na yenga do ngana kin kwadi ki fatarale na mi yene ki ngudu ma sa tarasi fe lom fe nama yon ko indokal sunga tarasi innama deng aldin deng deng baran diwena skultara senka ken negata kin apang apang nas karir ka
1: ay eto lompia ka kirei ila ina kin otan sesal kalu nye jepia ye et jang dung maram otakin selpia rito do ka ba yal pia wala ye ani as ka ba tu bas ka ba wala sum dies ka ba ye ba ngwa awne na lo na herake na herake adin wo zonga din bela longe loe tulei na do quella tan tirte mugue dan jiu ke rega benen aldi jundi gi alanki quasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine duze pewa
3: en aldi duong engis faliti ki allom fin kwa kanai lom fifia na ay la fia do alang en sekalom ken utonga ken alnyating dandonga kayngi nalomfi aise ken asu do donga ja rakman na ene insale insansi e kayinsi na duwa sa fiaba namas duwan dogi simbalenki ala lomfi ses aminen ken na asan kalumali na fiatarasin na ke kilmangam falanga nyating futoki
1: ene ene ali taban kayinsi in

0: eningi jundi lompi asan kwa kanga si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpia kidembele bas ke daldanga ngara wala gal ke orrenga fiya ke kien jalungan kergel ne kion si ki kan jalungan kergel asan din jalun sia jengoba na injualang injalung na ille don jalung ille dok lompi sinan se tulle marra asan kwa si inkalung abel ji simwe ayla lompi tulle ini jidok anan di mbarasi nelang ja enang tulen tuleza engese ji tulle abe ji jiti di mbarasi jiti asjaba idi negis jiti ne jiti tulle ayba lompi na men lang kwel ese ji si tulle nga fi jidok asan ki mbar nga si tulle nga ja na dok asan kergel ka bele tongi ngisi ki darang na elle ngisi ki tongin al tongin ke inkilasi at illa karo na lompi imbeleng king asan jul engese ji ki nga si taras fi anangis jula nagi deldin dio jana nges kan belenga ngara na menne lan belenga lan tullenga kanni ngal ge yeki ngasi ko el dogan ki tullenga kanni
1: tulle ana meram benji wa wo a dolpa ina tawal lompi e tawan dusi apya bay ngal dire marang ye lompi kan ko ye dusi al ki den jalom bia yani duo ki ngwala sa ke ni lompi ki den jalom bia yani ki den jalom manadal em bia na ye marang kenzi a duo na ay ngaba namaskar tamu itir kausini ina namangwa in aldi jundigi alanki lompi si
0: so kes kaming lompi kelma ke simoy iding neki tulengan tulle janes ke ngasi ina janwa nyedding din donga karo dain dare te yensi orre te yasi nyedding din donga karo lobi lo lo na ken jano si na yanga sikil mang sur jirgo na kilos jawli iding alki nyedding tokkang asan kay bel nga sur sawitya ne kiyo ka kirege ja ne na kundul nas nas kay di nas kaw na kwa kila dog allon ker nga lekay nas kiyam bar nga si kagol inali yankel kamme ke boray na borfotay lompi ne ki kudwa gestul nga jaw amen.

0: baila orrekoa donga yani are san lobilo albang alandombang kwakidal jemu yidile aisi bomuo na kwakidgal dire jonge aisi bonga na isgu daragafia na ki kiembang lobilo na kaman na skain kubin konga pori nama digle mani incoming kwakidayore alilong na lomfi bawa alang jena wulligin kongol romanin dio na lomfi roman ini na kwa kidgal ilon na wajana gena slomfi fero efero na kwa kidgal al ilongal na wuriga dentasle na slomfi winga dara dio tajagin na kwa kidgal al ilong nok na kayin longa songale na kitirijin din koranga kirginga na ki otanga songale kayin nasgal lomfi kiem bota nyokefia kiyen kit alien diele kayin bago dien sogido otto na maye na kayinti kayin konjolale na kayin kojojale na dayin jayle alandog yeyi na kayin kit kirsing al ilong ninal delinga kayina ko kiyen kirsinga bago duo bi duo sursi keringa jawiba idini na tenbitini kamen al donga keregel diele na kiya kamba al keregel kibara dolfay na kamin marang orrey na diele donga regel alam bago kiki en juru ngate yangang ne kiki ray ngate yangang na wudba na orrebutumo majaram ben ke alkien kan kerreg na magal yesid dolfani majaram ben ne kinga la sidonga jani asoy
1: aso ke boraina ki borobata bela orre kwa kiki en yang kergel area sanalan ka girbang lobi lo albain kwa kital boruntu le kein man kwa kital yena kwa ambor ngale kein kise do klompi sis kola kamalanges daraga fia lobi lo albain kwa kital gal yena lompi le kein kise uno lolo laleya kwa kital gal ki an kulu do dan borungu au nas dawanga ja ela une ki yesi kuria papa yesi kein al dawati na kisense tensok na madogi na kel na kago alan kitin kirsingo alye alanda ngore a ken asang jayinga simo ken asoy ke boray na ke propotay
0: asoy majram bay na kinga la sidonga jani oton sogle orre kwa na makanni alan dog togin tullingin kirsingo donga togin tullingin kirsingo na jisi orre duong be orre duong asoy sa men barnga kit alkayin nakalwe na barnga kit rimmen kawe na gwargan kit algal konga iriki bitia atigisin kengil asan donga togin den tulinsi dengin girsingo ji ayin girsingo na kika dorajelu alanki girsingo songa es asoka men bago na tabumben majaram bay na makwel ayi mending aisan donga togin alqwa wehda keria alqwa lon na kwa surbindelin yi dengin girsingo na den tulinkai na dogatin kwa asan ingwa alan kim wala kala lan dengin kirsingo ki kanin kora kirsingo tabunje
1: aso ke baraina ke borbata kese in bele wolgal illo tagatini anden kirsingo ten soglel kelna ka gorre ko tara sin dingis kelbam namakwel alan in kirtingo don togin den tulinkai kese namai long yemin keringeren ki kay muto aben ko san kirgel bot unas den double kilompin kirgel elona lompe ailete wo kinga sinyetin alkul diang kwa kan ingis kwa asan kirgin na ingis kwa dog alan surkwel na ine girgo se namaka angizja asa surin den tulinke na kangizja asan sur kanyente na kangizja ade ilong no kuse ke ne slo sa ke kuse ti ela lole na ifana ki sur ti kirgin ela kuse alamba yekinga se kalifia ki se kaliana kaba na aba nivia na donto ke aba ilong no ri kuse le kuse al undul al ke koran songai adiki derin sabai adiki durin sabai adiki burin sabai itelba duati kuselongiti na elon na bulo na kela ko audok sur kayna sinan tili a kisense yemen karaba kanya kelel ide apegelba innanama den tuling elai nay rigital ko elalang el alba jegile na ko audok sur siriginga elalo se bakalifi yedele apegelba taga
0: asoi tulingin den tuling na den tuling a toging a au mani nas already wo kelma dayen togen dayen surin sabba awuna dayen kelma togen dayen orren sabba awuna dayen kelma togen dayen soin dayen joyin sabba awu na kelma dayen kelma togen al ilong konjola al kayin ay sin kitire maranga bakel na kangaranga orre kwa na kangarinye annan nyetting kaka daga tabungon ko ba kangumi idi ngina daldinga ke nyetting al kayin ki jirgin hoy na donga tokingi kiki raing ang nagut kawal kawen ng kutumol na tabung kenge. Ah, majaram ba namas kay na yey al yani ni na togin al ko adong to kinderi ka. Namo wele yi aisan dog matidele girsingo iting. Ali lona deldinga kinge na kwa kalu na duobi duo embeleng aba tok benga togele al kuroge. Togeng al joyngoy. Togeng al jutumoy. Togeng kin na makul kay. Ina lomba al tokang marang al illo na kel naslo to kisingo na illong na tonki na tokenga yani nina ay nina oto sur togi marang ken kel ganga sa songage al tarifi aba illo na kel kel ganga kul to dok tarifi ba ki long alang in kalong nina oto aling kamengal sur togi marang ke ngota nga sa songage in ngisa tulingi sa pulngiti joyingi ngisa pulngiti jammelengi sa pulngiti marang ati otto duoke na ay buguli ne dilu aske ba yi wala gal ilong na donga sambato ake ba yi dog sa yin kemel indu alye alna ma nyena kwa dok kayne ngaminga al kwa kayin al wajana ge nas otanga kayin na ilonga sang kwa yin sikereli ka ngungi kin aba ilong na duo net komol molay ba ine ba otanga songa kayin na yene kritia marang aba ilon na kwa kulbel na loto benga banko mo ben na tabunko en ma yeyi na wel yi alandele en kirson orre kwa a ainin tabunko ati lon na toka kamba ainin tabunko ati ilong na toka kamba ki kayin kilman ki kayin wata nga kulin ala mutka na tabunko
1: ki bara ina ki bara fata yi aba jono na jigle lon so ngale aba jumo na duo ilong ata ela lo wori na ba yus duo dilo wori e banju man ko wadin kamma ani alsa so buguli lakin mara al era wungi
0: mara
1: nes dilo tokke
0: mara
1: mara bele mara ila na made mana apa
0: wes longo dokki dai ngor real so ma buguli lakin marang
1: lakin marang nanama inangi
0: togi ngake ba
1: kidan ngor nyet ta so ma buguli ke se dalbe jijwa maram buguli ngake ba de buguli kai al wori al de njirgo ene wori na ke ba
0: na donga to kam
1: mani mara man kan ma uto so ngale wela ngawo wagal uto dikke na mani wela nka in awngi dele erdi kena senkalum rei apa dai yangi wargal dai abangi kidele ko anyet kay ndio maraton elal ji jutumo din tong la adi illon na rei yo nas kuy bungi nen jual ton jenne na ton jio duon ton ajenne baba din tong jenne nan ma ko sam mitirin kitreye ete dai suru nyetin ding illon na rei apa enaka un rei apa na ki kwa songwa di okay kwa songa ki na orenga dik au is onga se kena ki keng na dan balo reker kena tan orre ker kena asiker orre ker ke na orenga ke la magal kidge ne yesi an jaringa basuru nan kidge nas dok holuk ke insuru nan kidge nasin dok jenga ke insuru eten sokle kinema incoming al na man ni fiana dungi marhala le ka wa yana ngina lombal ku sele ka wo inna ke la orenga ki keng ilong al sakir gi wala mbake mba to birkan kergela sa ka mba kergi yang sa kay mba mara zikalo mela da nga bari ne kikien kay mara abato ka wila la la ki da ngian tong el ka el di ngore el di ngian tong na bay ka wun ska ngena ngimel el wun e ya bato ke mara abba mungkin nesen dola songa ke elo na bay nena mkan mi eten songle mara ben er ya pal ka wila ndeng isingo ki ete ka o refor al ka ngira ngore ki alang ka njora len ka manin duo bi duo al el na dog dain suru ke na ena lombal kin kin gas ke ngaya ji jelo mal urkeni wala urkeni
0: yani jona sen josa denga bongay
1: ina nga egen ila kwa kein na sinji inker galja di ke na gis jelo na el ayla ji kering na ji jegele kidi nui di ke na wogidel na ji ila sala ji enkele ji ki nui ajegele ba ji ajanga ba ay kering ba kwa ke len kele na ki an cool kila ibara nal ka yendal baka nga bandola kila kwa jaringa askimba wala jaringa gabalan ki ngolan karnge teso wonen ki karin e lombu inde ngolu yenzi irel bele lole imbelan alan ki ngela lole ki genjay mara kidik na may ammin kidik ki eten sogle na mangal yeyi al kila orga ke nekin orra ke neki ka naka a ina in uwal ete el na dai mboru diopo ki sense ki ban kense akirsingo in u apu in ngale na dai mboru diopo na mangena dai surusi in dai suru na njungo in suru ka ngunjungo ji maramba kese asa duwa ke balen belen ke suru do akai kese aba jongo na jegila in suru ka ngunjungo hatta go lokana na lona puwo na ke puwo se eringale merere kai na matule kunde ji eten sokla dore eringa ku ye merere fana ji tule na ji tule jeng ji ulaja ki basita des duen kwa des kwa kamin kai ji ulaja al kwa tule jeng lala waja ba kitik na ma in amminka atene minki war king orangan sitole kirgingo niki kin orengan surto le ko yi kete lo la ka wite ba insura ba wente ba awre dok eten sogle abaki ka ne inkirsing kikidan already tining imborzu nyet alambaski ko bo inang kidan ditin na enalomba dokal ko akirna ke ngal ke insuru ko ngesan ki yense inkin ye dokal surun ko ke ki ngal ke arakan ilo le kase ba so al pieni indeling ila inalomba kal duin duin imbele mi lombien den dio ila na lombal ka duile namaina min ilo le te marambayin ki aldain suru ko ngete ka o report inala kam min badeling albaki kampora alambas insuru sinyete non ko lolo inkwe
0: mayrama manning el dilon a songais jamalenga
1: jago
0: dama ko lelanga ka ngi irido ati long nekido ker ker kang laki marang eri tok nas dele kirge ngi a aldo ye neki ko kul ballom fiin kwa kang nay lom fi fiya na may say kwa asa birgingo
1: eh
0: ki long fiin bot
1: eh
0: ker ker asa bemba
1: eh
0: a indonmes kamin ji duale le sekeri juliti
1: eh
0: ele si julo tulen nas injalo ngel lolo ay sa berendo kasi na lumba ay sa mbeleng almati dok oretok lay la albay lo na dal dinga kan
1: me ala lolo oretok
0: maran,
1: na ya
0: maran duo duo abay long na korongale ele duo baye nas ya rigimba ele si madi na matimbil ka wala gal na tuga ka nama wel ina asam mosota asogis amin nama wel alye ilong na dongato ginde jammaila den dongato gin jammaila ilalong alang sabatogi ila yelei wala tabunin ko legal ina kirtin o aidi sunga jammali dongato ilalai almati kwa tigetok ni lon dien dara alkay yen dien dara tulenkay ila la sunga tulei wala il sunga tulei al ilong alang elle kul sidara tokke nan mawal manin ayi esan digendeng ni den dongato ginjirsingo na ali ilong ala mining lia ele kuliko ayi etelona kwa tige de le yani kwa dinga dien tige a aikira surunga keria na kwa dinga tige si debenga ni na kwa dinga si mudir kwa tige ni nema oto kila debenga kwa kila yen dien tige kaskin dongato kingi maranke kwa dinga dio kimba aidi sunga ayi ilalele yele na jammelingi ala ngi ngami ngi kila kwa alto kingi na aliyenge na tulege wala ji ay jelu tabujeng na mawel meni sang inin togin jirsingo debbe ko antige ngilang yani
1: aso ke baraina ke bor fatay mara meni meni ki sen se long e do alni viana ke gira na banna ke loto bon ding evelang evel lompi ding ndogin wasempia indual awunas birgin ke na la awunas toleba ina ke la kwa ndin tulinsi ena lompi kwel que la cual tiene toque en la cena en todo el kirgul, ni vea lo empiece, y en ese baracatas nieti, uto en songan que en llangale, kika, ina ki jani ya kila maini ndio kwa kila anesiston kutuma hai ane reiko hai ane wajani kaungi bialda kiba intarasi na buru diye ntige eika ke na indeleng na kake na indelemba kila kwa do diye ntige diye njirikingo dok yeng ritalbaga diye ntige ke basi yankala elawone jidi ingi basa jikuwe yeng songwa ngere basi njije imel longa diangan na mkwa adem puti ngele pal mara jisi erdi kena am ya potay lakini mara erdi kena am jina manjwa gel duen jurin al itirik oska ngele al erdi ke kasina am dem puti masinjalo mara kwa karaba en kamalte ay lakini lolo kina men kaminye kela jirgonwa asakwa ina lan kirginga intigen kela yen kela nyetto lege nansi moge kela nanjite ba kela se lompinan kwel asan surunga se bemel ina ta kiasa sur kemel ay se ko ay se kamo alka ngel lan kanti sunan ke ay an wu ne bel dan darabel ben nun kam naka kela kan nyetto linga gena lompinan lan kwel asan kwa surunga ke mele abete do pilan dara el baba se wiya an se gabulo ha lan se ali tin surwei al min num ba mi khalas wala baske nu babun nama illa bo al yiz surwei nas bam inka nama barakata kela vi lompin al ye lompi kwel mara kidik vas long intiyan ken jirwa kela al songa yamale marakidik asa ken to wa kosi wa ay na madin jingo kerle ka ay na gil ay ay si jirgel kela kwasa
0: ay asoy nama yeyi al ze gis long itia zini na oto ore kwa ki sense ki abaka gila yani ki rin kirsing lakin maramay si long al ki daranga kirsing yani ay panga toksikan aw dar toksikan elle togin dio na maranki ka kristin kitigan kristin inama yayi na talking e jundi o rekwa nyetin alkan zeni na oto ni na dai mburun den tari aliye ni na jinjwa al sa sunga kan den dio na al kwa kul in kalun al iya toge maran kwa kengiringa illalon ki alan innalan karun wala illon alang ilong dain toging alkindeling alan kul donga toking in namayana injualan tige toging a jirsingo al ko alone di en tige kayin a na duo tokingi awuna kiki rai ngan tokingi al ko wehde kadiya maran tige ngadi nga akimba ila longalangi tumo ila lesi ati long na longal kem koranga kaungeli ilongal di en tindi sikweli alan kiya na kuroli ting yi naske on osaka nga kuye wala dien jabilin to idike wala gal dina lodi ando kwaya nga nasin nasin dari ke nga sang bayma ke lesi kundule dio ka witia awu ati lon na bayim ke elena elna hoy de sita ke ba duon ay sin ka wa balme lo sen tigito wen kwa duon ka wala long asang elle kul duon pia inna maye ne kide in krisin ati lon na tigito gule ilong na kwa ilon na tokini lekin maran kwa dinga ke na toka ke ba in yela sunga domi wala ilong togen den jamail ali ilay ati lono ko kul tokini
1: aso mara main ye ke ki sen se longye ki boru al ken ka se ron apa kai ari ngwala nda nga zoom ka ki mitil
0: aso
1: ne ye eten sogle azum ya al enam buzi ngundu na ko nga ma bipis as e rabai illa long al bay kering ring inalan tok azum ke nga mingila na makuri ona makoro chorri mbungye na ma
0: el na tisane na ngi kering ka nguti na sursi
1: aha illa long albaideen kariba tok inalan kan karin nama ko robungi nama el nama skin asin long le bi ay long ete azum na
0: ko to ba don azum ko ses ko ne ngwa ay ay sel lolonga wala ronga kit belel azum
1: ki benanga mainangi
0: abad no skarul man firinga ki firinga karul
1: na adi illong ye
0: ki firinga
1: atso
0: yi nekide ilele ye lege al undule na sok sur tok le kirtia dinal ki wara ngi kwa adi duo buguli yi na surin sabadi guri donga wuri wala dilo wuri wala molmay wala nungiaske ba yi ilalong al ilong al kulke inama ya yal kide ngir tabunje ma
1: ja la lole maranke al ma waren kwa marangal maranke a ilole namay na kana mingi den so marame aba ilong na azum se amba stock inalan jawla duola kelan se enti asang inalan pisi lolo pisa singe ba kaung elune ba tokina se jawla
0: ya na ma jo na sige to majram ben tigo togin den doroljeng asa talangi
1: talangsi
0: inyela ibar na ineka bangwatte sual undu
1: jago
0: inyela alkiyo to incoming asa matiki piskan alki tigenga wala tigeto elong na eloto dorol enga na wehdaske lakin maran tigenga kernga akimba indanji ngoy na mawela landele ko setting na kinga majraman adam dongay sungani mahmad musa wad musa dongay sungani asois aming tabunjeng jurenga daradiengi bago kiki raingang huda dongay sungani meram aldo jelna jago barataru fugo dongay sungani bara isa musa adam yusuf dongay sungani albelna bago asoi barnga inyel hay ali long nay long alqua long alan donga tokingi na donga togindeng tuling aidigi ilalai al ilon na kwaski tigenga kiginya wala ilong alang ilong kenina arroy yi azum aldele rongani ngay no undule na dele bungitia na liayay na kenkoro ke kirege ne kuturu ye inala nuritia otoki na mayene kimo al enkwa ki lelong alang kele dorakani wala inyei al ilong alang inalang kerel koni na kinga majaram ben na madanji ngole kinga rambay si long a meram zakia dongay songani asogi saming na jelna jago tabumben kiki rayengan na kienkit ali long alankel na kutumo rayenga aliyi na kwa deldiski kutumul raye tok al kwa delekel ne kisingol kwa yene deldiski kutumul kilmatok al kwa kiemburu ngasikanya yene kwa kie kutumul na tabunke nge maranga boto ina kaba alankel na kayen ko ngatokka na sururika na dayen kilmatokka na dayen surungirika na yi na kayen mu don kultok yi ki bankan na kola kun ya singa geba na maki kangin narang kangu kasingi long al ilai aisa binya silom fi inkwa asa birgingo nyetting kodim bot na ferker asa bemba marang ki kan na ferker kindeling anya kala mamankwe kingi king oreto kang king marang inas kalumba in al tala ina kinga long fi ine ni setin guro orekwa nasko naskay ngona dia kelkam bara mahammad babigir adam dongay songa ni najel najago lia namakayinga nasta bungare idina rimsa songaja lianin kayinga dirimille na otanga songa karam majarambain ka asoy saming namayino kuruna kayinga